komisyon. Mentawa nakwana men tenepui nokito pa wota nga wapi meni mawa ni karakwa teponga yo are ya musira oye ai isuwa nokas ko wota nga wapi me ono wa sikara para pa ibuki ni meon mereko narona ni kairiri nana peku maka ibuki leadership commission anatapun awa natapo ni makuri te tau teaka are iasa ni makuri yai. Ete imia toa uringakin amuka iriri. Nti anua ni meau ina nonte waki ni makuri. Pa kaira ni meaura ni karawan arapeko. Kwa pesin rapa awa sabu pusi angana ki amusu awa rorom aki asuku imim takapipitiaki ina nonte taindawa wata yu. Kuna mesu roi, ina tiki roi manangam, nipura wakina apen uyen tamera ari ikarawa. Anime ironde chairman, tahanimakuri men the leadership commission.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen nana banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anarta ki te World Bank awaipon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ae.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon kainan wan teran nimoy e isa ki oye neno. Aire ki nimera men meramani pa tanken karaw online store.
2: Wotan bibitakin kanwan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin the service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chenobay.
0: Ena bebe dereken tiran eisak et aurua in taina ho omen menu men bibitakin kanwan pong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aiga ita bewa kanwan takarikiraki ay. Towana katiyan mwa misiin nororan na ikabubura. The one and the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in a penny, a pipe on run like a pole, in a wag a yo, in a non tiriki.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karikia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, non run like I. In Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve vare pondiki. Ena ataki romi te poten nome tapa ara water reserve e pontina tuan ika ponganaki o ni katina tuagi roire ina e bukin ka ponganaki na.
0: Hayare nang kakawaka na ikareke pei te poten nome dan ta karikira kia yo inanun na yatai nuaki ni kagene ipai pun dan na ika po wai kai. Wasa na tarong roon ta karikira kia na wota teise a isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip puntewa na takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerua aronda na waki me anamakuri de PUB yon teis wawa makoron takarikina ki yo pa yei as trip 1 o yei as trip 2 ay atapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki metetemerua na kontarawa tine ina no me peso o pun kiripe sepanin digi ni ka waririkian o tanakin te pa o pun ka waririkian nepe kaponga nakin te pa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya
2: o pun nan meyang strip 1 kanye ipun tapi mekatian sola piano si bukin karikian to korakora kiteis e isaki mentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikina kayo e manenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infat ki the tautega New Zealand the LCF o ay pun nam tautega nikiripes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime na na sola piano ai ina nga katia gitari itandio DMGC ibeso atu wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katian na petapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiepe men tiya pepe ki tiya bus makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kiripes ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ki ni kawara opisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira kautera ene na yan na nataradwa temise ndeita kime de BUB awa irapatarik tebewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank nite maise numane e tebu imeru wewa te milion te mane na Amerika
4: o kante yoga ni tira mi tagite na mi karikira kean
1: neiko antatona nki yang inangangapun nage de baye account anatagite de STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi rogi aika ameno yan naus on community nikawa aika asan dinek yon saap tarawa Utok aki ya tanim makuri nanon dey dey o kari kira kian ya kona pa yon kati metuan roi roi ro. O wa itim makuri me communities ibukin ibitakin o kati metuan tian wani ka kaisak ibukin temu yang roi te isak o temerurung.
4: I waran ya ina inda pa jarang ni me tata roi. O kuna ni ni kapara para pa iya wa makuron na ni kari kira kian.
0: Wa wa makuron ta kari kira kian pato wana pun katemen nausa kia swa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon na betemeng siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan kini.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kin PSTSP kung peso pairi ki pikini piyaw na ni kay tiyore rin ki wis apero o way tiyanano kuswi.
2: Ngayon eh, ngayak nga pundan ko kongra. Oh ha, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung aki tono pa ina kontinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipiw. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipiw. Ya sana pengkai men bubong roy onsan kau kwa kite wash demonstration moto dike IT beso bukin tianga reire na ko ya tang dike IT yon ko ko korun tenan sanitation systems ya wa kina pengkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko kor ai ka debi meten wa mai sia ake na katia kina pe yon apero
2: tebu si na ko mi kan sal tarawa kota mi poto kana kon na mi kare kira ke at SCSP di bukin waya kinan o katime toan te me roi te me roi o te merurum
1: katime toi roi roi ndo ake asan katia gyan te SCSP o ake yon na baka waya ni katia tararwas wan te meuri o te isat inano na mita in ka pohana i rogi ai ka po wai kai paina te tupe pe me te tuopun taina karena koi mengen ambrok te green pack kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina tararwai rogi ai kai narun napon noin ampai di bosini urwak de daya wa yakwa rabis emenai dergin de btc jss nabisin de mektaun kwani kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number 7402619 2 kambesin raba osna benin de groina non weekin takaina

0: na mayroon din ng kampana JMX Pendless. Ilang yung bukuli ni katana ta JMX Pendless ari kinaking po ang narama Devi Store. Ba at awayin kaya nakakoy na nun tayo na naroon na ikay.
1: Iyang na nakakoy na yaroon tayo mattress tapo, mattress tinko, storage boxes at tinime po hindi. O daisy po hindi ta. O yay na pe arakakoy bukiyan na simi na rin de baby woka. Baby play nets, baby cots, baby clothing. O the storage packets at tinime po hindi ta. O ibuki miya kya meme tina namin takakaro ay katinete. O debus poro. Yay na pe araporo nete. Araporo ni bus poro. Kao ibukin debus poro ke soka shoes. O kao ni piri ke the jogging shoes.
0: O sexy ngayan me yay na pe kao ibukiyan na simi. O ibu ni bukini ng kami mani. Tayyan pa yung takakaro ibuki. Kia day then I'm Joyce Trumpsets kids school bags kita yani bag in day bukia na simi kami aina ki ameme tena no minte bag atoroi na bankai ta yani ladies bag kon kami aini aki arangi ni meme tena no minte salon or the lava lava ladies aro kona bankai na no ni beira oni ka pono ko ki ni po yana pe ai ka amonte po roi yani pe pasi kai bukia day bukia na simi ta yani pasi ta Oh, apa nang mai siriki? Saya sih ngaya ane meni kota kita kanon nana hardware, narun ana kopa, aluminium, ada tapi mian wawa, ada tapi mian suwa, security wire, dayan chicken fence, sand pack, maya ina pe ana toilet pole, P O S. Awai pun yang kami ada ke kamka kaya, ada si poke, poroi, kaya mi fridge, ya ina pe nanon pe ina mi kampana air JMX Pentless. Ami kampana e JMX Pentless e kinakin kwa narana e dairy store ari ete imanga na ipeso muahan me peso markets awayan na main store the causeway kaskoni JMX Pentless pon nam kampana e te ina toa nanon anika ni katoro na paiko yan mengam on nangani ko te po erang ini po roi kam na digi roi riki mayroon na mi kampana e JMX Pentless.

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay masinalita nung aguda po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon kayo ng water phone.
1: Kaya kina ko na yun. Ang roi pa yun na kong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6, AO7, A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roi,
0: tapayin ka school naman water phone agay kamuhan na nga iya.
1: Yaya lamang ay phone tagi, inawalawale, bigyan na daw, ipay ikit, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan na tiporoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni si mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana woga ke te poaki ibukin kari na kim te pororoi. De tata liek kapungan na kia na pene tainan te wa awan ta karangaina.
0: Ori asta te wana woga ke te poaki ibukin kari na te pororoi. De tata ari liek kapungan na kia na pene tainan te wa awan ta karangaina.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kana kwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi gain dalikim.
1: Da, ai bu na ke kona na kana seve so da phone
2: ne. Ringa ba wood phone. Ya di kona na teria ana ngai bu kem koi tri kimes.
0: Ya kupe.
2: Bu kem te mem na wood phone da na ko. Ya na seves na da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai ba ke kanu na telepon. Bu bu si yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aroram na kiapona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotuko na namakainan.
1: Ya, kantawa mo, upon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dapo.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirang kante whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiria. Kaya namdapo, ay ako mena yay. Ya, ini pa isi.
1: Ya, upon ko awa, ane ke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.kr Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itang roi ng day wapi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag, inano nga na sinas Vodafone.

0: Hindi ko na, kaya pa rin, telepohonya. Tuwa na, kaya kawali na, limangan na ko, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Karagi ang mga kayo ang tingin telepon. O, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na e, baka na po. Nang dabubwar wabi marwewa na kon dabubwa wabi marwewa. The model E14. Nang dabubwar wabi marwewa na kon dabubwa din wabi marwewa. O, tabi warik. Akakit na telepon na ika to Ryan Thayla. Ay ka, apaka baka baka baka baka. Kaya na po mo kitawa po yan ito yayo.
2: Yay, pun ka ko murala na ito po kitawa. Yuhay ka na yakura.
0: Ilan din na behan. O, yay, ito pa ka ni po. Bow, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang mayo 7, ano na kayong dapakan po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yan na rin na payroom din, may 1% dapakan po, yan din na nin ako sa iyan telepon na.
0: At ang rin tayo ng tapo, napakaman eh, irawi akara, ibayriti. Oh, what a phone, baking, wakan, med clinic.
1: Yan na ba inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, hindi tayo matang peso sport complex, ibagini ba nyo na ko na, telepon niya, Tawa na agi-agi at kaya ka wala umangan na kawota po. Ari kung wakanin na iya, ibigin wakam kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, Nico, pasyo na tayo ngay. Haya pa ka na po ang kay kawota po ngayon na nino ka na telepon. Sa kita ba ka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babukitawan yun.

0: Hey, what's the name of the campaign? Are you going to be
1: Ya, but you're not campaign, Nan. You said Nora to take an entire signboard, a getting in Diane Mahanika, you didn't take away. May do I roy a taro or one, Coconanica Barabarata, ya?
0: Are you going to be Pun, the campaign. I have put you on Kongan, Takaisaki, Metan Win Zepe, Ibukintar one, me, Kawakinan, Arabiki, me, Aramarawapa, Anagrotak, men wagging coming. Oni kapera karaka ke the pollution. Sagi siyan me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapige pa yon diki pa titapon ta kakaro ken kamyang ang iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kan ero ngono kan teke mbe na ne ke me ko kan ka para na ko roi te ka ane ta yo ka ye me ngapo ta ki pike me mera wa me ya busi ko pokosi ka para para ane
0: gana skara won ka para na ko te ka arapige mera ore rei o ara punte na unani pai pai naron ampai au pai ayapai ke arapai Pike merawa pun te potan tega akariok meni kotan tega ika pike me merawa ki arapike me ara merawa men narawa kin ka kaisa yon arapike yana pun po garon ka wori diken dota kin merurungin narapike o reitani meawa ki merawa ki arakapati namarak pa yongan ti me to me oreideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on taye kana ro
1: kur arapati reriyo e meun nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te kempei nan Ipo wa pa kanga itapin dikira ke mai sinta yene me ngeng kai saki si yon je pige me yon je pene pe me min no tana kin ka ko ne ka yena ko de ta ki me wa ki ni kare na ko me ngeng na ki ka hari yena nga ko na ni kari ka te ka nga na ko aro ta panin
0: ngai ro yan yan swan jo ta panin wo te nga wa me to wana a ita buru ro ko kare na ko me ngeng na ki ka ngai yare kana ye e ko no rian kare na ko na me ngeng na ki ka ta yo ka ri ta ki na ko obisin tar ro an jo ta panin yon isuani me wa Wo wo wo wanuwa akia akia akia ke awato wana isua ai yekka buwaki.
1: Oke yere ki roa yane. Oi bukin te gembe nane. Yeka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ka kona ni dane pe buwakon te waki ne ka isa ki bukin tararuani isa ki nara pike mera mera wa. Tira aranga ni popuwa ki bukin nane.
0: Te gembe na yu. O apun makuri kanti opis ei. Mea kurubu ndorondikirak communities. O potaki naro. Tapiwa aki akukurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka arun tararuan. Isakin matanu win arapike. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndeita ki me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongorongon tayin kakaisak. Sa wayan katei metua apera pa. Kilipas tepoputo rinanun ara campaign. Arapike mera warerei.

Tirano kanon nam tapis me gan na tauro ay hindi rita kanu nung ram yon panan may uri FM 89.9 kunam akin na rin ay ipkin kapurayam o ang anak kim nepete temerurung ba ko ang an temerurung kay tarayin ako sa pangam na wanti pakantay ayo kain ko na ni mga kain ko na karakura kanon nung ram yon panan may uri FM 89.9 kaya katamero ay kikanon nam tapis ayo Sinangang kandidatay na ko iya kahit de Pussycats may kunay ito korana.

kopentime ton rona na wande pakanta ya yoke hamtain kaya ipon si wapi mawan wal kitiminis hay nang potenu na timeton ka kana koy kanuan wawam akin na rinay ibukin ka na kana korawan nam tapas sa iyo gara kwa timeton rona yuan panan meuri FM 89.9 may yan miyangam kuero korona may yuan piyom pakanta ya yin kuero korona may yapen kitipasa ibon na pen na kosinanuk na timeton rona yuan panan meuri FM 89.9 ka kana koy kanuan wawam tidak yun garo ko ponte nuwa ang mga arita ang ramem am kong ramen nam po takin makuri ki am kong ra ka wari deke ki ati me ton pupung to kai kan wan ram yon panani me uri FM 89.9 na arita riki kan wan ram was na kai na ko to kuran ko yakan te put the Puth brothers me akunaya castles in the sand.

0: kaipa.
1: Si woga de tara ako na kuwi ni kapuma na ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari kyang kayo ako na kona minta ni si mentio te wina te tahiri kini karuwa te ono wan te nga pong. Ore asta te wana woga ke te pohi ibukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapuma na ki ene pene tainan te wa awan ta karang aina.
0: Ore asta te wana woga ke te pohi ibukin kari na te pororoi. De tata riek kapuma na ki ene pene tainan te wa awan ta karang aina.
2: Yai te yen suan, nako yen!
0: Kata aras pasiwa kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bunna ke ko na ka na seve so da ko ne.
2: Bring up a wood phone. Yadi ko na leteria anda ngai bukim ko ikri kirmes.
0: Ya ko pe.
2: Bukim to na wood phone dai na ko. Yo na seve

0: Telephone ki ananampan telephone rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito roi ngay wa pi mea wa tia wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoi kong kai? Apo na tina tuan rin tek. Inano na sinas wa te pong.

0: Vodafone.
1: Να κοιμή μια αργαστά μάση που κουρεί Vodafone η καταναλωτά, παλιέ καμουάγαν εν καπουγανάκι να δεσέβες you under recharge.
2: Device promotion.
0: Kada kaya mga kayo ang tingin telephone? O, pahin ako telephone. Kakuha ang kayo de AO6 na po na app ka na po ng dabubuwar wapoy marwewa na kong dabubuwa wapoy marwewa. The Moto E14 ng dabubuwar wapoy marwewa na kong dabubuwa tinapoy marwewa. O, tabi warik. Akakita na telephone na ikat ang Royan Taira. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wapoy yan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ho ang uralan eh. Tipo po kita wa. Ayu ay kami akura.
2: Ilan din na tean. O, yay, tipa ka ni po. Wow, naroon.
0: Ako ang kay, wow, ang may yung 7, ano na kilom, diba ka na po? Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? Yeah? Ito ba hindi embe sa QR, ang narikin na payroom din, may 1%, diba ka na po? Yan, di na rin ako tayo ang telepon na.
2: At ang rin tayo ng tapo, baka mani, ilawi akara, ipairiki. Oh, Vodafone, Baking, Wakan, Met, Greenix.
0: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito ang matuwa? Dahil tag na sa Peso Sport Complex, ipagini ba nito ko na muna, telepon niya. Tawa na agya-agya, kaya wala ang mangan na kawota po. Are kung wakanin na ngayon, ibigin po kang kekay na naman.
1: Ya, sinahin niya po po kitawan.
0: Ah, Nico, kasi yung nanday ang ngay. Ayaw pa ka na po ang kay po na po ngayon na nakuha na telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: Accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May masina nila na wag-uuda po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pahwataya. At ang roi kayo naroon ito yung water phones.
1: Kaya kina ko na i-honora pa yung akong telepon naroon the power tanks, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rinig.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ni kayo school, nangang water phone, agya kang mukha ni nang ayya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. Watch out, young man! Here we go!

Many min ngoram kunam tekoranan, ya karo ko iran narata in tepakan tayo yo, no wara ite menis di min di mewa ki, awa yo ari akwa mona nepe yei kanwan nam kata iriki, bikin kanwan te am tape sa yo. Ngayon itira na kanwan nam pakan tayo mekan, takadan nga ngkai pa ako pen, ngkan sa itape mi man di tata iriki gen, na tauroin kan ako tepe kora kunam magi anak kunan kadinangim, karawan nako spangam na wan di tepakan tayo yo. Ngaro ko po na wa, na mga tauroin desi ko, mera ara program timetendo na program ki kuna ki atangira kina koye yon panani meuri fm 89.9.

Natin ni Bel. Kainis mo si Jawa na sa kandi ko pinintek. Tapos mo, ay, kaya tabi ka parang na tapos ka mga kilibigin yung maraming ka. Abe, ako rikirekin to, hindi ko ganun natin sin talarwan to natapanin. Ika pa nota, ka enayay tibi ka ginakon ka yung dipon di pinintek. Kaya yung mga kuliya yung kahit yung nabay na kong kakandi ko nengi, ay ito kawawa. O ena mga katanwa ta, kiti tay, ay rin na mga okira, aro na tiripuripo. Sa mga ikawa, tayo na rakam katanayay. Mayari ay pinjabana, ani kawariyo rin ako yung mga kain tarawa at inay na naman piso. Hindi na mga karikitay, because na ako'y anigili, kini kasi na yung mga kilinitek. Yari kin jakaway, nakon tayo na busin ka kandi ko nengi, kaya na mga ikawa ni pong ay kay. Ipagin na mga ni pong o ena mga may tanaya, anto kin di makiyan si pong. Ipagin na kawa pong, ema mga may tanakiyan si pong, anto di tapuri. Jakate ni pong, may yan po na ko tiyarerik. Ipagin na kapong, Mani ka ay nakupahilig. Anta ka nila pong, nipiesto, epanin. Anta sanda ba, o sawayan ni karikitay, nagtatumatwa at tara, nakilipas, tapopato.

0: patunganay sa gilinteg, ipugin na niya kiyakim ka. Karawan ka pa yung gilinteg, o kasi niya kinikire na rikin takawain sa tayo rin na rikwa kiyaw. Karikatem, pagkilites na po puto.
1: Kapuwa na sa green bag. Diyan gilipo sa green bag, trakin tukwa na yung tayong tukwa na. Rita kyon de sex no kontena pa isuwa tin wakya awakya onu mo tuwa na wowa. Oho ta ta ta ta ta kawa na kumina kaya yung kainis me akiri po nang dahil. Sa wayang katime to atera ba, kiri best de popoto!

Oh, am tayong kaya ipon si tepi mga onawa rin kiti minis mga kaya ay nang po onawa ke. Na tayo mato arikin ikaw rin ko ni po onawa. O andara. Aratay aras na tauro ay mga akin ay ikan wandara. Metin na ng program ke kuna kaya tangi rin ako yoyon panani mauri. FM 89.9. Ay rin kwero ko tayo mato ando na ina wante pakantaya yo. Gana yoy kuna mga kutang rin pa ng raya kinaki. Ni po onawa. Oh, kwa message na kundara Facebook page. PPA Maori FM 89.9 yang kena pendek itu kau mekai, karena kau kuna merokotan dia. Yang kena pendek korai, ke nunga orang yang kena Maori FM 89.9 de pekan tayar yuk.

Yabani pora yon awa kes nang tauro in wakin akan wan nara program meten nanom program ke kuna ke atangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9 ngayon ako yung kwera kwa teme ton rona ina wan te tairiki temon tairika yu kwera korona ime yan petam kwera korona ime yon peom ni mamana gana yi kuna mekotangiria peno ino ngurayak na kiyon panani meuri FM 89.9 kwa ritaki na kwan nara Facebook page PPA meuri FM 89.9 ya kuna na vende isi kumeika ini kana kwa kuna mara kutangiria na wante tairike iyo. Awa msara wani kuriki punenga yang fang sos na tauroa ndo wani kuna mprogramma iyo. Tumwan tairike iyo ni kara kwa poni suwa. Sina mga tauroa ni kaino kuna kontiru ni karikino ulo mene panahani kiripes. Ipikin nongorama mdongorongo kia mkongora kiripes ngayi.

Kayoke. Wayo kana kuna mara kwa tangiria Island Princess. Takan tadi ngamen katangan kuna mayo. Ayana kuni pen dokro ya yong ram yon panan be uri FM 89.9 men nam tapara kwa tema ton ro na ye ke tawante wanta idi kayo. Kurapa ayana tikro ayana be kan wan nam tabes megan.

asna tauro ari kini busma era metin nano ke tebu busi ari atangre kina konan de monta ari kayo ya kangai te kana auri fm 89.9 ta yoka tokuna ari yamani nga pa yakara pa nakana ko kaina mai kai kura arab yakara pa kona pe tepure ko pe awa to na kiran nara metin nano program de te monta ari kayo ayon kana kuna mara ko tangiria yamani nga pa yakara ri ana kiron perina tangan dalinga men katangan kuna mayo na puni pen hurwa kaina mai kan

Meni mi nong ram kunam de tokoran an hari tangira kina pemei run nam sameten nano temen na. Ya karo koi dan narata inde tairi kayu ai pun si wapui wapui mei suwari ki timenis biangkai. Enang po isuwa ke uringa ni pon isuwa na tauro ai deita kanwa nong ram me tiru kare kiro ngoro mena banan kiripes. Ibukin nong ram am dong ro ki am kong ra kiripes biangkai. Sena tauro ai kin pusmaera meten nano. Ke debu busi area tangira kina konan te montairi ka iyo ya ka ngai tia kana. Mauri, ya bu busi ka tangan kunan Maria Carey. Ke Carey, are I wanna know what love is. Pa asina ka meaura nungura api piten kunan an te tairi ki ai. Kurapa, kuna tigiro ai. Kurapa riki kapo te ranga rumetua, rao nakira na pe nara metin nanon tairi ka iyo. Na tigiro ai na pe. Tairikin nam tapasa yo mekan ki no ngoram yon panani mauri fm 89.9 nara program meten nanon program wa yon kana kunam mare kwa tangiria I want to know what love is ari ana ki don nei mari an tani ga men katangan kunam ayo ana pun pen me au yai nanom no ngoram de temon tairikayo.

Oh, mga tepana ni tani kami awrin na wanda tapos tayo na kung kaya rokon mga minalo pero dikin am radio, dikin am telepon, ida dikin am laptop na kung tapo ang ora ekiri pesing kay. Ayuto tapo ang ora de tayo may tuan pero nga ki ane pagtawo ra wakan wana. Men anarun kari kung rokon pana ni kiri pes ike na kaki na kung rokon apa mayo meni mo ante wiki ni karo ko ari saro ko ra into kina tapo ng ayon kwa nanwa. Ate pangura na bayo ari esi te metu ani ka kana ko ki ni ka tua ta pes pora ki ma yerin ko yere ta yeki rekam tai no rai ro ro na pe ma yo men mo ante wike yo ayo am tai ngai anang ko ka ki ro ro wa kane ina am pangura.

0: ay ari ka tani ko mayam dedio pa ta pe wata tay nang kai a sawa ki ro ina pe na kon kan wan ta pa ninin nam kongra e ki di pes nang kai na wan ta pe sa yo ta pa na ari ki ni ka me uri mai turu turu men ara studio yo an pai ri kai na ko mi tan nong ra na kon ki di pes nang kai o ro mare na ta ro in ro ni ko me ka ta pa ninin kan wan nam kongra na wan ta pe sa yo yo an ki di pes nang kai po ninga ina pe ari na ta ti pe ti os ki ki ni o ka hani ko mem dedio Pata pe wat te kan men kai o sawa kina pe roi na kon tapaninin kanwan am kongura e kripes ni kai na wan te tabes ta yo. Ai wan, ita ko pa ko puni pe anta roi ke senang wak. E te me tuan kai wakin an karawan jara irai ri pukin te pai pare bo are e kai ne senako ia koraki ake ia iro takin na ia kakawongo o ni katin te te. O ndrokon kai inukan jamoni makoro ke face one. Eri pose na kemen opisin teke yusi pa te makuri ndai dai dia yoi popoto. Yon dai dan te wan keriu eruka. O ni karawa ke nana et kwata yan te puka. Ni popongan roi te moni makoro ayu. O ina nanga tau roi ni koka kina kon tera patari mani na tegari kira ke ayu. Ibu kindi nanwana. O nanga karawa kini makoro ake imina. Ke ka popongan kore ente akan te pai pare panin. Eta kore ki te wabisa iyo pa ayo te waki a ke arita ki a yaro ai ka hoko akoro yo ni karawan a ia pai para tena se ni kiripesa ki a kano akoro aro ia. Ntiero pa inano ni waki nte toru meuri a wana kona ni ware ware a nongora ana pe menna na te aka te uwea ni ware kan te pai para ayo iro ia. E manena ki karawan te pai para e pou ayo men te rapata areta pe me te pai para nte pete peke ke te klobo badnes. Esen karawana kawo ni powi e popoto yon te karikira ke eta ki narana at the Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing ke te FCDSF ari e karawa ki te pong enemy wei pong ina kas wo te nga wop nyono wa na no bis te PMC KPF building avari ai kota ki mera patai ka ko ko ko ronda run te pota ki nakawa a ka upai nera mera wa ke te info Korea OD desk at the PMC Honghai K Engineering and Consultants Eta kona rongorong te pota ki naka wapa e popote te powi yon dina nuan anaka kamakuri ake iasa ni koroi i bukin takata mero na kon te wapu ari pairiki o katean te pono ke te breakwater arena te intu kateno o te tanaya fisheries training center. E katerea kin te powi pa iaruko ni kapenea ni makuri ante kuro tamne i bukin te tapo nau sen deidei i bukin te akaba ari enakono ani poka te pota nometa i bukin karekean deidei i bukin te akaba o karekira kean te ataipa yon te akaba. Eta kuriki ana rongorongo te pota ki nakawa pa te PMC, esa ne peani koasa pa esa ni karawaki kame te pai yoni pairiki o tanaya, ntiero pa ena tauroina kon te pepero ngare imina, tikin kai enang poni waake te makuri ipuki ni uraka ki na nopis ni kawai te pota ki nakawa re tanaya, ari ena toki makuri ena na wakas wo te ngawo pime onowa. Eka aina ki te powi a yoi ro unta kawumen sa koropo ki te pota ki nakawa ese eri tamoa, Director Tasi, Niko takimena siim Korea ODA Desk e Dr. Hyeom Mae-jo o the PMC Project Manager e Mr. Joo Sik Kim. O yesan siim sapen e the Japan Maritime Self-Defense Force a kero koi kiripes tibukin karawan tianga deidei na koya kain di kiripes Police Service Maritime Unit ni karawa a yaka istakia o yakatamerwa na kon the Japanese and Korean War Memorial Site peso de weekend ako. Eri bose na kibenda ne besi sapen pa karawan na yo iroia poni kotan ayara ina nuanga na koya ke asa ni pua mea uia ina nante ka uwa ni puaka. Ayo na pe poni kotan na runte ikari ke pei ipukin kati mea toan te rau o te ikari nerine awa ite iroaro i mere nante tau teakan kiribes o te tau teakan sapen. Na mga kena kwa te taina konte uwe uiretan pauro mere itan na pe kanuan na mkoangura e kiribes ngai.
1: Esa tu bote kini naka uwa ni mga na eni changarengari ni karawa te katani yei o changariri etinu wa tipong meana. Nako ya kain takawa na nikai are bo puto yon dina non kanon ya kain tai kama kuran ya kain tai ibukin tau ya kinan tinari me tai o ikati me toakin isa kini bikin nan kai edi bo sina kemen de bota kini mokuri yo pa changari ri yo e pon kain na ki ro ya community ya kono wo yon nan kai are bon kai tai bora o to komiti ni yana ki me wanga un tiron dira ke ina non tai dina non kanon ya kain tai kain nan kai o ri kitain ngora ya kinan nakroin me na ko bokan mokurian kanon ya kain tai Kai ayasan karawa ki kata meru ari kina kon kanuan ayaka ini pai ayo ibukin kamano antino wo katian the trash boom oi karina ki ari tiron gira ke pana bo ki karawan tusu o kamakuran kanuan tikai pai de karina ki tiron gira ke ena rangi ni bo bo ki pa ari andarurum o kon ari tikai kamakuri ikan ki eta anu urua suan nan kai kaitu komite ake yana tei ko iriki ke ni kara ana kona ni ka iria yero ron digira ke ani koro ai te tei na kasua tari iria yo are ena poki ya kaina ni kai community ni kona ni kara wa tisu so na ko yana ke aka wal market na ni kai ani kona ni ka meto ai kai te tei na fona yakawa ngana yei ai roka ki iria tanda ko ameri na yakawa Esanta ngin ko tan ki beri meri tumoni beri mengo tapu. Ka yesa nus me tan ki tesi na yaka tebi me tenu ni mengo tapu. Tirron ni kita kenda pen tokoman warita. Are san karwa ki yon Sydney Australia. Yesi na na rogoro ngot mane pori mengo tapu ba chen church Peter Sikai on itabita kai tama ki nagira. Ma yaki yako tan me tan ki tesi ni mengo tapu yo. Eta ku pa yo putamoni ga apu o ai pu spana mon te ki tesi ka mana ngai ya. Tirron ni raki mukin kai en mengo tapu yo. Yes, na na rogoro ngot mane pori mengo tapu pa. Mengo tapu yo pu tmeroro roro yo an te yen kai ni taire. Tmeroro an te yen komite. Oi pun kanua digita tu wa ki anapoka karate tan ya ta tei tmeroro ni gra ki yo na na mo kuri tmane de mengo tapu. Esan te akina na ka bisu nosteria pa yo kin kai te ka pera na ko yokora ki aki akan kroa. Aya kar gero kono nta in te pre cop. Eta ku ta ka bisu na pa te pre cop. Pun tu mone tei aka kawo ki ibu ya tan kar gero kono ni kar kei. Aya rogoro yo tmeroro ni pororoi ibu kin bibita kin kanu ni pon. Kasus ni orang kini dahir, atau mereka akan kawal kiri kiri, akan mereka rawak nanti, akan aku nanti kita akan wan the cop 31 itu. Anak pun korang dapat kerja ini, ayah orang orang yang kangen dengan itu, bila kini kawan pun, naya ayah rupai, nak non, agak tani mohon dua tak kiri kiri, atau ayah angan itu. Itu kerja nak bisnis Australia, apa korang kiri, agak hari ni kiri, anak korang dengan kipai kiri nak koyak. Nara ni hari aku orang kerja ini, ayah kerja orang orang, dia tak boleh boleh itu pre cop. Aku nanti kiri, ayah kau orang tani kiri dia kiri itu pre cop. On te digi se sira kino koia on ngora na na yaka au apun kona na berikare ki on ka men na itamo ye ka me au pana ai kare ya ki nta inte preco
0: Esen karawana meroro te kiri pesi pe min ros tikniko advisory committee ke te ke ISMTAC o te national PPNJ committee ntene pintura i wowa tanga wobi manoa na na boardroom te ke ye faeliampo E tako te rongorongo men te pōtake naka wakao paira mei tāri, ke te mfō. Pa te meroro wa iwe pone pokoto, yo anna na wāke te wana tera pata mei Amerika, a re tape mea kaupai mei kapine merawa. E te America Tipsy Minrose ke te ADSM, a re enakoroia nte Pendrin Payson. O tāpo, a ke āsani mākenaki, men te Maritime Zone. Men te meroro wa iwe, o e katere anteakin na te pōtake naka wā mei kiripes ke te mfō. Pai mīnu kirakin rongorongo nana makuri anarapata Amerika iyo. Apun nak ia na potong kaki ribas nak oyai. Ibu kena, bapun nak ia tahu roy, iron kiri ribas ni tetapi ayu. Apun nak roy dengan meruru oyai, ia nyeri ini pun kalau kau ia narongorong, imain, awa kena tema kuri ni kene kena ayu. Eta kuri kita potong kena kawa pada bowi ane, eka metua kiai, kakawakin agamenwan apera. Di nanun tayi anda pakau ia anti science, ada iri kiri ke, memin tayi ane kuawa, imere na ia rapata, aika anarongo ia apera. Yesen ka para parati kiri best climate action network ke kilikan patera pata at the Pacific Islands climate action network ke piken ponjobi sare epoto kai onde isi yara pata aika climate action network ke ken na benna ko tipi tipi orina men terita kyan o yesa tista pepeire de kilikan e clea anteria tangarua o Dr. James Venus mente piken insaina de poto kai the climate justice fund disbursement phase 1 agreement Yes, na na rongrongo te kilikan pa te poka ayo, ena pun poki a ke ni pouto ka ita yeni makuri, a ke anapoka ke communities yon kiripes yon pipita ke ni kanuan pong. Ena ka korakora ya communities pa anakona ini kaitarai o na taino ame taye ni kainis, me rota kia men pipita ke ni kanuan pong, o ni kakaina ko katukan ka nga ngakane, a ke anapun kona anteke men tiepe. Yang anak kakai tahu nak kon pikan ibu kena nak kai diri. Oh, nanu nani kan pouto kai makuri ibu kena pipi tak kena kan wan bong ni kapu tadi pipi pipi. Eta kuri kiki likan pamen te waya ni kari kepai. Oh, ena teme tu ani kapeni anak kona ni pouto kai apa nai te pota nama te yoni kiri pes pa anong raya ki. Oh, pam makuri ni kai tarik kanga ngamen pipi tak kena kan wan bong. Anak poni kai daki iro yo ameta ake poni ngaya aika arangin rotaki. O yesen o kenkai na taruan te opis at the Overseas Workers Resource Center ke te OWRC. Awari ea kaukana pete manika ya kakawaki, ibuki ni karapepe ni kamenuwaya. O karikien ayamakuri aika atameruan te ono, nako ya kain kiripes o tane makuri mei kiripes. Eta kwa narongorongo te MCC kiripes threshold kiripes program, pati senta ane punimena nana compound te marine training center ipeso. E mwani katikirawa ki karawana. Iro nte minista ipu kini kamakuri yo karikira kene yako napa yo ameta. Hey, Honorable Audia Kisina nwa pui mene mea wantun, wo watanga wa pui mea onowa. E takuriki pa ayo po ni mi interita kata merwa ime rinan te tautea ni kiripesa te tautea na Amerika. Tinanu ni makuri aikara roi bukin wawa activity. Meuri wawa, mente Millennium Challenge Corporation, ke te MCC Kiripes Threshold Program. Te kantani ngan te OWRC, are e makuri aki katena tinanu te potaki ipukini ka makuri. Ni karigetei, ia ime te International Labour Organization ke te ILO, pa ena kota te waya nemo sinano iroia i te raika uo wakane. O pa na tau roi rongorongo o te pouto kana koia i kiripesa ki akane makuri sena niku. Ndero, pa ana makuri me te meinga roi o te o nimeke. Awa iyo na tankane piko o pinge me tabani ni kanua nam kwa ngora e kiripesa nkai.
2: Esa te pouta kina makuri buki na kawa kau paira me merawa ki te M4. Nipuka merua katapanaan ruaiwa anupaine makuri. Ei kaponi kanua nga na kukune me repaka wai ka pou. Are e akarawa ki ndepa iri kisikuwa ndaka nime po ngayana ko. E ripo sina ki mende po takine mokuri ayo pa pon ayo te wana te mana kaya kakawaki. Are e kakawaki pa erang ni pupo ki po kini kapaisi yan te mokuri o karawan pepe iri ka kira asa onnes. O are e kaukaki. Iro un te minister a karine ke eri pana taake si wau. Nana meroro te minister a epo ni katere e kakawaki ni karine ante peku a epo mene inanona. Ni kaine si mea kamene na ndepe kau wai ka po wai kai. Te karaparaba te pota ki ni makura iwa na koe taan manina aon pautoka karawa ni pae ni makura i ka apu wekai. Taan makuri awa ipo nirua ake ya kamimitonga kanoa ni tepo ngayo. Tesa te yenze kiribasi ni karawa na kaongora na koe kain te kawa ya kiyusi ripu ripu. Nte kaono po ngayana kwa nte manepe ya ngayeta te katenua yon peso. Te kaongora ayo ipo ni karawa kintaine ya pota ki ni karawure kain te kiyusi ripu ripu mea ya minita ke apena yata imeni ya kawa. Pantaurai na kundi ya pike ya pou, aika MK ya arastemai o MK TNSTM. Kanua nita kaonga rayu ya pun puputo, yon haru nita wamata nika menina roi temani nika inis mea na kariri kere e kariri kia, man anapakapai kia na karikiraki. Apo nika ungaki ka MK yusi ripuribu nita kaonga rayu, pa anakona nita peka unikona nika kawakina, nape ya mani nita penki ntero pa, enakona nita kikainanoia, ari inawuta ya itaturunpai, nakon mengaya. Yasa nampe si saina ikiribasi ni katanoata karawan te viisa ipokinte nako saina pa yakona ni karawaki nga wapisi na ipairi kikai. Ayo anawaki ni popo ki tautea kani saina re yawaki na mantiriri kianako o antangira ki tiwamata pa enapo ni karawana viisa. Yatako nampe si saina ayo popo ni sitapong etaka wapong ni katoa wiki. Yakona ni karawaki yei ni mua mantea waruwaiwa o ntoki ni itirante pimeta wana ntumani ngapong. Esa te pota kini makuri buki nita mani ki te Ministry of Finance and Economic Development. Nikarawa na katani ye ya uwa te wiki mena mena tani makuri te Council and Tarawati na yeta ki te ETC. Yon karakwanti system at the Integrated Financial Management Information System ki te IFMIS. Eri po sina te ICW mente makuru ayo e piyewe na pipi na kon anaru ni karikano wano panan kripas. Pa te IFMIS pun te system e po uware inangkona ni kapaisia runa ya makuri tani mani. Na konta pota kini makuri ipokin da mani re kanuan te pong tawana me tawana rinanan na yakarin mani o ya paka mani akia kanakoyi na kuya te pota ngamata. Temisi ni makuri ayo re ina konaan pa ni kaitara te kanganga yoni iriramuin kanakuan te ripos man te kaunsira ndona ki mea iriramuin napa te kapaka mani. Ita uri kipi yawe pa e kaina ki te kataniye ayo iroya na tani mani te kaunsira CFC te kiraka o te IDO. Ake ngaiya kia na kona ni makuria te system aipo wayo. Tenua na obisi teiko takini praisima ni on Christmas ya kia kantani ngaki makuria ya inano nita na makaina na roko tibi temba teririkei. Yosi nina narongorongo te pota kini makuri buki ni karikira kia nita ono ndaina merawaki pa takarikira kia yu epo ntakite na katameruan au onopayan na obisi teiko takini praisima ni on Ronton are enatauroi ni makuria kia inano nita na makaina na roko. Akantani ngaki tangon maniman kaa intetanga ni paka may praisi. Na ya peisi on Tahiti pa anaroko nwaake na kaira nte makuria yo ni kapene ya iwo watu wiki. Enga nane o takarikira ki yon makuria na nopis KPAS yon London inano tepitempa tiririka yo. O ni manga taurimia ki manga onupayan karawan na nopis ake uwariki. Hari ana makuria ki on kantan ngaki sa ya roi inano ntenuwa tiririki. Hari esa ni poro roi akina ki marana ni kiripa sa watu teakan prensi. Esa di minister nte pota kini makuri pukin kati ya wape inanoa kiti msia. Ai Harry takaisin deita ya pukameru kain tepe ya Australia ni makuru na meimiang ni ya pungkaurin ay de Kama Festival. ripos na tama na na komisyon Australia pa tapo kameru yo pon te wana ana kapene ni pupura ni pukameru Australia yon ni yakati kain te mo na pa ari karo ki ro ya kain te peruma a te utu a de yon ju man makoron te pa ai ai hem land e pon de kana tai herrings pa wai rongo rongo ma maroro e ka arang in tamaru ni kain es ma te kati o pikian te kirpas a te pe wadikin tai te pukameru aka kawa keyo
0: Ndokon na nasi mana tanga ni puaka Prince yo ni Christmas nungi kai kana ko aire ke anatai Honorable Minister Mikari Tetemeri. Nora aron ana maku di tawani ke pentutuo ayo ike ea kaira ki iron ana sakairiri anatanga ni puaka imerawa Prince Harriet Hatchmiro ki huma Pinkett. Yes na narongurungo te pota ki ni makuri bo ki ni karikira ki anteonon raina merawati pa akipe yona ntemen e wawa tewa na kondraunia tapueran On dioni kai ruken nakawa ka ko ke api di nuwa ka ni Christmas. Inge nani o kabara ni Christmas i ronte sa kai diri na natanga ni poka prince ayu. Poni ko atan dikira ken terita ke atemero i merenante tau te ani prince.

0: rei, wasan no wote akan di campaign, arapiki merah wari rei.
1: Ya, poteran ko te campaign nan. Yesan nora te teha kan yang tayan san po, ta aketi kin tayan imahan ni kai irari kin te kawai. Mei tuwa iro ya ta rong rong na, koko nan ka para para ta ya.
0: Arapiki merah wari rei, pun, te campaign, apa putu yohan kaungan, ta kakaisak, metan win cepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapiki, me aramerawa pa, anagiru otak, men wagin kamiengeng, Ani ka pera kara ka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan na rapi ke pa yongan diki pa te tapun ta kakaro ken ka meangang iro yo amet.
1: Anaya, anaya, ane ka ni rongo rongo nte kembe ina ane ke me koko na ane ka parana kwa roi te tea ka ane ta yo ka. Ye me nga pota ki pike me merawa me ya busiko po kosi ka para para ane
0: pe. Gana si karawa ni ka parana kwa te tea ka arapi ke merawa re rei. O ara pun te nauna ni pai pai naron ampai, au pai, ayapai, ke arapai. Pike merawa pun te potan teka akariok men ikotan teka ika pike me merawa ke ara pike me ara merawa men narawa gin ka kaisa yon ara pike ena pun po karon ka wori diken dota kin merurungin ara pike o reita ni meawa ki merawa ke ara kapati namarak pa yongan ti me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kura ara pati reriyo e me un nanka para para pa yeri ki roi rong rong te kempei nane Ikuawa pa kanga itapin tikira ka maisin tayan ni meang yang kai. Saki si yon tipi ke me yon tipi nepe. Me minu ta na kini ka hakon ne ka yena ko. Deita ki ne wa ki ni kari na ko meang yang na kia kaka. Hari iya meang ako na ni kari ka te kanga nga na kon aro tapanin.
0: Ngay ya roi yan. Yan suan tiyo tapanin. Uwa te nga wabi metuwa na. O, itapuro roko kari na kuan meang yang na kia kaka. Ngay ya re, ngkana yey, akun uriya ni kari na kuan na meang yang na kia kaka. Ta iyo ka reita ki na kon obisin tararuan tiyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wowo wowo wanungo akia akia akia ke awa to wana isuo ai yekka buwaki
1: oke yere kero yane oi bukin te gambe nane yeka ngarona apun si wake na pekan ti opisane ke ye ye ka kona ni da na pekwa kon te wake ne kaisa ki bukin tararuani sakin na rapike ne ara merawa tira aranga ni popo ki bukin nan
0: de gambe na yo a apun makuri kan ti opise me akuru bundoron digirak communities a potaki naro Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya iyo. Gana yeina nom nikani boka arun tararuan. Isakin matanuin narapike. Taita para, me, nakon ana Facebook page, arapike merawari rei, ke ndaitaki me, opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripun, aki asan maniwek, ipikin dongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua, apera, pa, kilipas. Tepoputo, rinanun, ara campaign, arapike merawari rei.

Open di meton nung rayon peran beuri FM 89.9. Tita yun na tauroin dita nguram mem katanwatan. Aki at ang irakin ako yan dipkin nguram de temuan round de temuan tayo kayo. Oh, yun kan ni am katanwata. Men nam po takin makuri ya temuan isa. Nako yeto koraki aki akakariki ya temani naki makuri. Aika yon tarawa teina ina no me peso. Ibukin na mirongrong ya waking kay ENZ. Nibusimaya na ake akanikaw kaya bank account. Ibukin kakarinan ayamanin naki makuri. Ayamanin naki makuri na kuyay. Nga na kuyay nga kaukan ang bank account. Kwatayo kanikawara at sport complex. Ibukimi kanipeso ke KTC. Ibukimi kami ka NGUC. Tayo kanikwata pepan ng punginipung kaya at kopi. Ndronaki. Me amai di chat copy. Tayo ka nora na official Facebook page MY Saibukin paninin rongrongan. Kampasin rapa ako anime yun de sakoropok men te MY sa. O am katanwatan day na nung ibukin nung ram te muan ram te tayo kaya. Ayo panan de pota kini makuri the leadership commission rainan wanga on data tirawata ari yatona kiai anausu onaki akina takaru atesipu atiro amonte tangiraki commissiona mereko takarika ari yaseni mosirawa mente meway tairikin tepong takani mepong isua nokas wawatanga wapi meonowa. Haikai tapi warong-rongon mereko takarika. Ebungiaki nuwapi matowana ni mei, janga ruwapua onopi matowana. Aakahain naranuka, aononous. Yasen diki ngaya pati placement, inanonna na potaki ni makuri. Te potaki ni placement, iki yariki yai pati inspekta ngaya, ni karakua euri taya. Imiin noran nana, anamakuri kurakura me anakokoni mek yasana pendiki ngaya pa tesamakuri nana kampana te tauteka tikiripes housing cooperation yasana pendiki pa tepo tarekta ngaya nana kampana te tauteka tkpf tbk yasana pendi makuri nopi livelihood small grants unit inanon te tayan eriki ngaya na pe pa the chairman ndike yao tiye. Iki iya mga maing o ndiki yei pa te komisina nakon the leadership commission. Men tawan na kwana men tinepui nukitopa wo watanga wapi meni mewa. Nikarokoa tepong ayo hari iya musirawa yei ay isuwa nokas wo watanga wapi meonowa. Sikaraparapa ipukini meon mereko narona nikairiri nana pekumaka ibukin the leadership commission. Anatapo ni makuri te tauteaka. Are yasa ni makuri yei. Ete imetoa uringakin na mkahiriri. Ntianua ni meau inanonte waki ni makuri. Pa kahira ni meaura ni karawan narapeku. Kopia sindapa sapupusi yang anaki ya musu. Roroam haki ya asuku imim. Taka pipitia ki inanonte tayin rawawata ayyo. Kuna mesu roi, ina tikiroi manangam, nipura wakina penuwean tamera areikaro. Anime ironde chairman, taani makuri the leadership commission.

ta kan dari ngapa aku pun ipian kata irik mehikan ni na tim tuan leisiko tuan panan meuri FM 89.9 ka kan ko ina kon wan wo wam de ta irik ayo ai kan ko nan kanina karina kanam ki me tapi wona ko am ko ngora ke wori rek ki ati me tuan popuk to kai kan wan ngora am yon panan meuri FM 89.9 na tim tuan doni ko un karo ko pon duai wa na ma tauroi ni pen deisiko me tiru wan kare ki ro no mer panan ki dibes ibukin nongram ke kawakin nongram kongra ekiri pasingkai.

0: una campana.
1: A waterfall.
0: Pataya angkai, yai taya nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong waterfall, yai kaya napakan po. Waterfall, amon te natiroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na tibubu hapi meriwaw. Ayay rin nabim na anakis, ayake po na.
2: Yang kami, kuwa mga kive na pe ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwa. Kuwara nan, temoto yi 14, ay tipubuwa tipi meruwa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwa po ng kay. Kuwara na pe ngan, tenubia vi 70, ay wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwa po ng kay. Apun roi may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
2: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua bi meruwewa te tara pona. Angkai, ya popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nulpeira ay kate Samsung Tab A9. Ya pon popu kitawa na kon tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupo pi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni mea pui titara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o inareke irong teni mea pui ni present de paka nipo yon na mkau wawa antarepon at de A07. Irareke nane ang my phone na de 17 na kakinanako o tapio wari kitarepon ay katawroi na nun peira. Popa ingay payeke o kyo kitayin.

0: Victory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May mas lang nila nung aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ata roi kay naron ni Peng water phone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa hindi ko ang telepon naron the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige roi, sa pwede ni kay school naman water phone at yakamukhan na ngayon. Yaya yeah, naman ngay phone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipainiki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon, apain ako telepon, kapuan kayo de AO6, na po na app, pakalapon, nang tabubuwar wabuy malwewa, na kong tabubuwar wabuy malwewa. The Moto E14, nang tabubuwar wabuy malwewa, na kong tabubuwar wabuy malwewa. Oh, tabi warik, akakita na telepon, na ikatang royan, dayla, ay ka, apakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabak
2: yung ay kami akura.
0: Ilang din na peran. O, yay, ito pa ka po. E, po, naroon.
1: Kapo ang kay. Wawa ang may yaw saan. O, na nagkirom, da pa ka po. Yan ang kawawan da po.
2: Yan? O, di po ba hindi embe sa QR? E, na rekin na payrom din. Mewan pesel, da pa ka po. Yan, di na nina ko tayo ang po na.
0: At ang rin tayo, nita po. Nipaka mani, ilawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Baking, Waka, Met, Glinix.
1: Yay na ba, inani kay. Na naman na ba ito ang matuwa? Hindi tag na sa Peso Sport Complex. Ibigin ba ninyo ko naman na? Telefonia. Tawa na agi-agi at kaya ko na umangan na ko waterphone. Are ko wakani na ngayon. Ibigin wakam kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo yan ngayon. Ayan pa ka na po ang kayo po waterphone yun lang na ko na telephone. Sa kita ba ka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babo.

0: te taro ako na kuwi ni kapunga na ti pororoin de tata nuka ni pong. Karikian kayo ako na kona minta ni ti mentio te buina te tairiki ni karuwa te o no wan te nga pong. Ori asta to wana wuwa ke te pohi ipukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapunga na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
1: Ori asta to wana wuwa ke te pohi ipukin kari nam te pororoi. De tata riek kapunga na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yai te yen suan, nakwa yen!
1: Ata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bunda ke kon na kana se des wo da phone ne.
2: Ori ya ba wo da phone. Ya di kon na teria ana ngai bukim ko ti ires.
1: Ya kupe.
2: Bukim to men na wo da phone da na ko. Ya na se des na da kupe. Do reach out me. Oh, the secret. Kana kwa dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Ke kanwagi ng telepon na iru ya mutu aroram na kia pona.
0: Ya, oirewa te taika na kwa kinda ngomorongo.
2: Nina pui te taipu kini kana kwa ngomorongo ni katotuko na makaina.
0: Ya, kantawa mwa, kupon huawa.
2: Ya, kani na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
1: Web top up.
0: Ya, imanga te web top up, imanga te ranga te web top up.
1: Te web top up, po namta yung top up, ayoko tangiria. Ke namta po, ayoko mena yei. Yeragi ni paisi.
0: Ya, kupon huawa.
1: Ibukin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky na kon chabab oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o na kon pe
0: ito mo ay gay wapi may awas yawa inano ni suwa te pong kanoy kong kay apo na tinatuan
2: rin tek sinanon na sinas Vodafone.

Om tay ngay ya puni puroi dwai wa na tauroin ko kari ki kanwan nong ram kong ra ki pesing kai men tiruun kari ki nong men banan ki pes.

0: ကံရရခါသနီကိုမန်ဒီရိုပါတပြဝတ်တိုင်မြန်ကိအဆဘာကတော့ဤနေပြန်နခွန်ကနဝန်တပနီနင်းနမ်ကောင်ရာအဲကီဒီပက်စင်ကိနဝန်တာပက်ဆိုင်ယိုတပနာရီကင်ကမြော်ရီမိုက်တရတမန်အရစတူဒီယိုယွန်ပိုင်ရီကိနခွန်မီတန်နူရာနခွန်ကီဒီပက်စင်ကိအရောမရနတရောင်းရောင်းကိုမဲကတပနီနင်းကနဝန်နမ်ကောင်ရာနဝန်တာပက်ဆိုင်ယိုယွန်ကီဒီပက်စင်ကိပနင်းငိုင်းနပဲအဲဒီနတတိပဲတျောစ်ကီကီမီအောက်ကခါနီကိုမန်ဒီရိုpata pe wet te kan men kai o sawa kin pe roi na kon tapaninin kanwan am kongra ekri pe sen kai na wan te ta pe sai yo ai wan ita ko pa ko pon de enta roi te senang wan e te me tuan kai wa kin an gara wan jerai rai ri pukin te pai para bo are e kai ne sena ko ya kora ki a ke yai ro ta ken na ya ka ka wo ngo o ni ka tin te te a ndrokon kai inukan jamoni makoro ke face one e ripose na ke no pisin te ke uc pa tema ko din dai dai dai ayo ipopoto yon dai dan te wan ke ru a ru ka a ni karawa ke na na et kwa ta yan te puka ni popongan roi te moni makoro ayu ay na nga tau roi ni ka ka kina kon tera patari mane na te gari kira ke ayu ibu kin din anwana a me nga karawa ke ni makoro a ke mina ke ka popongan ko re ante akan te pai para panin eta kore ki te obisa yo pa ayo te ba ki a ki ari ta ki ya ro ka ho ho ro yo ni karavan aya pai para te na se ni ki repes ta ki ya kana ro ro ya ntero pa ina no ni wa ki te toru meuri awana ko na ni bare bare an no ra na pe men na te ya ka te wea ni bare kan te pai para yo i ro ya e mane na ki karavan te pai para po wa yo men te ra pata are ta pe me te pai para te pe ki ke te klobo badness Esen karawana kawoni powi e popoto yonte karikira ke ta kindarana at the Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing ke te FCDSF ari e karawa kintapong anime we ipong ina kas bo wadanga wok nyono wa na no bis te PMC KPF building avari ai kota ki mera patai ka ko ko ron darun te pota ki nakawa a ka upai na mera wa ke te info Korea OD desk at the PMC Honghai K Engineering and Consultants eta pona roro te bota kin nakaba pa e bobote te bowi yon dina nuan anaka kama kuria ke yesan koroi ibukin ta kata mero na konte wa pore pa iriki o gatien te pono ke te break war arena te intu katia no o te tanaya fisheries training center e kateria kin te bowi pa yero koni kapeni ani makuria ante koro tamni ibukin te tapo nau sin dei dei ibukin te akaba ari ena kono ani poka te pota no meta ibukin kare ken dei dei ibukin te akaba o kare kira ken te tei pa yon te akaba eta koriki ana rongorongo te pota kin nakawa pa te PMC esana pe ni kosa pa esana ni karawa ki kamete pa yoni pa iriki o tanaya ntero pa ina tauroi na konte peperon are imina tikin kai enan poni waa ki te makuri ipokin uwaka kin nano apisine kawai te pota kin nakawa re tanaya ari ena toke makuriana na wakas wo tenga wopi meonowa eka ina ki te powi ya yoi ro unteka umen sakoro pokin te pota kin nakawa ese eri tamo direct atasi Niko takime anasim Korea ODA Desk at Dr. Hyum Mai Jo or the PMC Project Manager at Mr. Ju Sik Kim. Oyesan sim sapen at the Japan Maritime Self-Defense Force akero kai kiripes tipukin karawan tiang adeidei na koya kain di kiripes police service maritime unit ni karawa aya kai saki awa yakatamerwa na kon the Japanese and Korean War Memorial Site peso the weekend ako. Eri bosena ke benda ne besi sapen pa karawan na yo iroya poni ko tan ayara ina nuanga na ko ya ke asa ni po mea wia ina nun te kawo ni po ka ayo na pe poni ko tan na run te kari ke pei bukin ka ti me to an te rau o te kari ne dine awai te iro ro i mere nan te tau te aka ni kiri bes o te tau te aka ni sapen na ma ke na ko te tai na kon te we we re tan pa uro mere tan na pe kanu an nam ko angura e kiri bes sen kai
1: ya se bo te kin na ko wa ni manga na ani changare ngade ni karawa te katani yei o changari ri atin wo te bong men na Nako yakain te kawai nani kai, ari bopoto yon ina nuan kanuan yakain itaire, kamakuran na yakain itaire, ibukin taupiakin an tineri meitari, au ikati ime toakin isa kini bikin nani kai. E di posinak mende bota kini mokuri ayo, pa changariri ayo, e pun kaina ki iruia community ye kaono wa yon nani kai, ari pun kaite taipura, au ito komete, niriana ki me wangau tiron digirake. Ina nuan tain ina nuan kanuan yakain itaire kain nani kai, au iri kitain ngora yakinan nakurangin me nakubokan makurian kanuan yakain itaire. Kai ayasan karawa ki kata meru ari kina kon kanuan ayaka ni tai ayo ibukin kana nuan tinobu katian the trash boom oi karina ki ari tiron gira ki pana bu ki karawan tusu akamakuran kanuan tikai tai ri karina ki tiron gira ki ena rangi ni bobo ki pa ari andarurung akona ari tikai akamakuri ikan ki eta anu urua suan nan kai kaitukomete ake yana tei ko iriki ke ni kara anakona ni kairi ya yero ndi kira ke anikoro ga yute tei na kasua tari iri ya yore ena boki ya kaina ni kai community ni kona ni kara wati susu wono ko yana ke aka wono ma ke nani kai anikona ni kame toi kai ni tei na tsona yakawa ngana yei ai roka ki iri ya tanda kawa meri na yakawa esan tangi ko tanaki meri meri tumoni ya beri mengo tapu kai yesa ndus meda ni kita si na yakatu bi meteni wono mengo tapu tiro ndi kira ke ndi pente ko man warita ari esan karo waki yon Sydney Australia Isi nana rogoro ngot mane poli nyongota bu baten church Peter Sikai on itabita kaita baki nagira mai yaki ya kota metan kripes ni nyongota bu yo eta bu yo puta mane ga apo o ai pun spana mon te kripes ni kamana ngai ya tirun dira ki bukin kayen nyongota bu yo Isi nana rogoro ngot mane poli nyongota bu pa nyongota bu yo puta meroro yo anta yen kai ditair te meroro anta yen komiti o ai pun kanua digita tu wa ki ana bu ka karabi pan ya datai tirun dira ki yo nana makuni te mane de nyongota bu Esan tiak nana kabisa ng Australia ba ayaw kin kayo tika pera na kunya kuraki aki akan karawa aya karigero kono ntayin te pre-cop. Etang utay kabisa na ba te pre-cop punti mo na tayi akakawa ki ibukya taan karigero kono ngarikeji ayar mo rungo. Yon te meruro ni poro roi ibukin pipita kin kanon ni poong kesis yon kayo ni daire. O tayi ka akakawa ki riki ay kano meruro ki nati aki anakonan di kipa kanon te cop 31 itseki. Ana pun korona ben kar kei ayar ngoro ngo yon kanga ngamen te pita kin kanon pum na ayo rupai na kon nono agetani mon do ta giriki o ayanga juto eta ur kena kabis no asteria pa kora ki ate arinia ki ana konan de ki pa ye kai no koya na ron ne ya ria koran kar ko ye ayar kar ngoro ngo de ta pore po ye te pre cop a konan ke ai ya kongora ta an kai diria kei de te pre cop on te diki sira ki no koya on ngora na pe na ye ka au apun konan ben kar kei on kamen na ita mo ye ka me u au pana ai kar ye nta in te pre cop
0: Esan karawana meroro te kiripesi pe Minrose Technical Advisory Committee ke te KISMTAC wa te National PPNJ Committee ntene puintura i wawadanga wabime wanoa nana boardroom te KFI Aliampo. E tako te rongoro komente pota ke nakamaka upaira meitari ke te M4. Pa te meroro wa iwe pone pokoto, yon nana waa ke te wana terapata mei Amerika a reetape mea kaupai mei kapine merawa. E te America Tipsy Minrose ke te ADSM Are ina koroya independent pacing a tapo ake asa ni makina ki mende mary time zone mende meroro wa yu o ekateri ande ki na te pota ki nakawa me kiri peske te mfo pai minu kira ki nrongoro gonda na makuri anarabata amerika yu opon na ki ana poto ka kiri pesna ko yei ibukina bapon na ki aeta uroi iro ni kiri pesna te taia yu Aben ina koroi te ingini meroro wa ikai yon ne ariye ini puni karo koi ana rongoro ngo imain ea waki na te makuri ni keni genna yu E takuri ki te pota ki nakawa pa te powi ane, e ka metoa ki ei, ka kawakin o ka menuan apera. Tina nun ta ienda pe kau yon te science, are eirikereke me miin ta ieni kuaua, i mere na iarapata aika anaruko yon apera. E sani ka parapara te Kiribati Climate Action Network ke Kilikan, pa terapata at the Pacific Islands Climate Action Network ke Pican, ponte opisare e poutoka yon leisi iarapata aika Climate Action Network ke Can na penna ko tepitipiki. Orina nterita kyan o yesa tsa pepe irente kiliken e Claire Anteria Tamarua o Dr. James Venus mente piken nsaina te puto kaite climate justice fund disbursement phase 1 agreement yes nana rongrongo te kiliken pa te poka yo ena pon poki ya ke ni puto kaita yen makuri ake ana poka ke communities yon kiripes yon pipita ken kanwan bon ena ka korokora ya communities pa ana kona ine kaitarai on na tai no meta yen kainis Me rota kia men pipita kin kanuan pom o ni ka kai na ko katukan ka nga nga kan ne ake ana pun ko nan deke men tiepe ya nga ka kai tau na kon piken ibukin na kai diri o nanu na ni kan pouto kai makuri ibukin pipita kin kanuan pom ni ka pata tepe tepe ke eta kuri kikili ken pa men de waya ni kare ke pe o ena te me to ani ka pe ni ana ni pouto ka pa na ite pota no amete yo ani kiripes pa anong raya ki o pa makuri ni kai tare ka nga nga men pipita kin kanuan pom Ana poni kaidaki iro ya ameta ake poni ngaya aika arangin ruotaki. O yisa nukin kaina taruan te opis at the Overseas Workers Resource Center ke te OWRC. Awari ya kaukana pete manika ya kakawaki ibukini karape peani ka menu aya. O karikien ayamakuri aika atameruan te ano nako ya kain kiripes o atane makuri me kiripes. Eta kono rongorongo te MCC Kiribati Threshold Kiribati Program, but the center ane poni mena nana compound te Marine Training Center ipeso. E moni katikera waki karawana, iro un te minista ipu kini kamakuri o karikira kena iyo kona pa iyo ameta, Hey, Honorable, auria kisine nunga pui mene mea wantun, wawa te ngā wapui mea onowa. E takuri ki pā iyo po ni mii te reita kia ta mea roi mere nende tau teaga ni kiripe sa te tau teaga na Amerika. Tinanu ni makuri ai ka roi bukin wawa activity. Mea uri wawa, men te Millennium Challenge Corporation ke te MCC Kiribes Threshold Program. Te kantani ngan te OWRC, are e makuri aki katena tinanu te pōtaki I bukin ka makuri. Ni karigetei, ia I me te International Labour Organization ke te ILO, pa ena kota te waia ni mosinano I roia I te raika ua wakane. O pa ana tau roi rongorongo, o te pūtoka na hoia I kiripesa ki akane makuri sena niku. Ndero, pa ana makuri me te mwenga roi, o te unimeke. Awa iyo na tangkane piko pinge me, tabanin kanua na mkua ngora e kiripesa ngai.
2: Esa te pūtaki ni makuri buki na kawa kaupaira me merawa ki te M4, ni buka merua katapenaan ruaiwa anapaini makuri. Ei kaponi kanuanda na kukune me repaka wai kapou are e karawa ki ndepairi kisikuwa ndaka nime po ngayana ko. E ri posina ki me ndepota ki nimokuru ayo pa pon ayo te wana tamane kaya kakawaki. Are e kakawaki pa erang ni pupoki po kini kapaisi ya nite makuri o karawa ni pepeire ka kira saones o are e kaukaki. Irou ni te minister ay karine ke are pana taake siwau. Nana meroro te minister ay poni katere ay kakawaki ni karine ntepeku ay kumene inanona. Nika inesi mea kamenena nda paka uwe kapo uwe kai. Takara paraba te pota ki ni makura iwa na koya taan manena aona pautoka karawan pae ni makura I kapo uwe kai. Taan makuri awa ipo nirua aki ya kamimitonga kanu ante ponga iyo. Tesa te yense kiribasi ni karawa na kaungura na koya kain takawa ya kiyusi ripu ripu. Nita kaunu ponga ya na konte mani apa ya ngayeta takatenua yon peso. Te kaungra ayo e poni karawa kintaina ya pota kini karaure kain te KUC ripuripu mea ya minita ke apena yata imani ya kawa pantaurai na kundi ya pike ya pou aika MK ya arastemai o MK TNSTM. Kanuan te kaungra ayo e poni puputo yon harun te amata ni kamenina roi temani ni kainis mea na karirike ari e karirikea man anapakapaike anakarikiraki. Apon kaungaki kain KUC ripuripu nte kaungra ayo pa anakona andepakao ni kona ni kakawa kina Nabea yamanin te pengi interopa, ena kona ande ki kainanoia, are ena wata yei te turunpai, na kon mengaya. Yasa nampea si saina ikiribasi ni katanoata, karawan te biisa ipukinte nako saina, pa ya kona ni karawakin na wapisina ipairi ki kai. Ayo, anawakin ipopo ki tautea kain saina, are ya wakin na mantariri ki anako, o antangira ki tiamata, pa ena po ni karawan na biisa. Eta kona nampea si saina ayo, popo ni sitapong eta kawapong ni katoa wiki, ya kona ni karawakiei, Ni mua men te waruaiwa o ntoki ni itera nite pime te wana, nite mani ngapong. Esa te pota ki ni makuri upuki nite mani ki te Ministry of Finance and Economic Development. Ni karawa na katanaia ya uwa te wiki mena mea na tani makuri te Council and Tarawa tina yeta ki te ETC. Ya on karukwande system at the Integrated Financial Management Information System ki te IFMIS. Eri posina te ICW men te makuruwa yu e POA na pipi na kon anaruni karikanorong panan kribas. But the IFMIS pon the system e powere enam kona ni kapaisia runa ya makuri tan mane na kon tepota ki ni makuri ipokin da mane re kanuan tepong da wana meto wana rinanun na yakarin mane o ya paka mane aki a kanakoyi na koya tepota na amata temisi ni makuri yu are ena kona ni pan kaitara te kanganga yon iriremuin kanakuan te ripos men te kaunsira nrona ki mea iriremuin na pa te kapaka mane Ita kuri ki pe yawe pa e kaina ki takatani ei ayo I rowe ana tani mane ta kaunsira, CFC, ta kiraaka, a te IDO, a ke ngaia ke ana kona ni makuria te system ae po wa yo. Te nuwa ana obisi teiko taki ni praise mani on Christmas a ke a kantani ngaa ki makuria ia inanu intana makaina ana roko te vitempa te ririkei. Yosi ni nana rongorongo te po taki ni makuri buki ni karikira ke ane taonon reina marawaki pa ta karikira ke yo e po ni taakitena katamearuan au onopaian nana obisi teiko taki ni praise mani Yon Runton are ena tauroi ni makuria ki nanon tana makaina naroko. Aka andan ngā ki tangaon menimen ka tanga ni paka me Prince na yapeisi on Tahiti pa anaroko ni mwaki na kaira ni makuria yo ni kapene yei wawa te wiki. Ena nane o takarikira ki yon makuria na nopis KPS yon Runton inanon tepitempa tiririke yo. O ni mga tormia ki me mga onupayan karawan na nopis ake uwariki are ana makuria ki on ka andan ngā ki saya roi inanon tenua tiririki. Hari esa ni poro roya kina ki marina ni kiripa esa wat tautakan price. Esa te minister te pota kini makuri pukin kati ya wape ina noa ki te imsia. Ai Harry te kaisi ndaita ya pukameru kain tepe ya Australia ni makuru na meimeang ni ya pungin kaurin ay te kama festival. Ripos na kima nana kumisi na Australia pa te puka meru yo ponte wana ana kapene ni pupura ni puka meru Australia yoni ya katei kain te muana pa are karawa kilo ya kain te peruma au te utu a the young Jew man makoron te pa a him land e ponte kana te Harry is pa wai rongo rongo me meroro e ka arang inta meru ane kaine si me te katei au pikian te kirpas au te pe wari kinta inta puka meru aka kawa keyo.
0: Ndoko mna nasi manatanga ni puaka Prince yoni Christmas nui kei kana kua ireke anatai Honorable Minister Mikarite Temeri. Nora arun anamakuri tewani ki pentutuo ayo ike eakaira ki iron anasaka iriri anatanga ni puaka imerawa Prince Harriet Hatchmiro ki huma Pinkett. Yes, nana rongurungo te potaki ni makuri buki ni karikira ki enteonon raina merawati pa akipe yona ntemen e wawa tewa nakondaunia tapueran. On the only Kayuke Nakawa Kako, a ke apid in Wakani, the Christmas. In a nanny of Kavarani Christmas, you don't disakaidi in the Natangani Poka Prince, are you? Ponikotan, Dikita Kenterita Ketamero, in the Rinan Tetautehani Prince, or Tetautehani Kiripesi, Pukin Kanakoravan, Tewak in Tararua, Katantan, or Ponipukin Potokan, Karikira Kayoni Kiripes.

Omega yere kargoi dan beroin tu pina kan wan nam kangura ekiri pesing kai. An gagai tau epe sam kangura ekiri pesing kai. De me tuan nanum me am tai are kwasa nanganga ipu kinte kangura ayu. Ovringa pene mga kiri kone pea kan wan am kangura ekiri pesing kai. Nakon tai nana pea ayu, nakon te tape sena ro. Rom di kere san roon ipu ni kapapunga kan wan nam kangura ayu. Puninga yeri na tatiri pea tios. Ari yan ang kangay na pena foyim? Ina tikiroi din ako minanun tiyan makain na po ayo akas po kating ang wapi mo nawa. Ay na tikiroi na pa, nikira ni kanuan ng tapes sa iyo. Ay war, sa mga kain ngayon ako ang tatapes sa naroko ke? Sa po mo,

0: Ei, você não ouve ter grande campanha? É, era pique mera hora, ei?
1: Já, pode ter grande campanha, né? E essa nora de ter grande campanha em San Pot, a quente que tem anima, a nica, e daí que tem cavai. Meio tua herói, a taro, rona, coconanica para parata, já.
0: Era pique mera hora, ei, pon, de campanha. É, puto, yon, com um an, tacaisaki, metan win, sepe, e bukin tararuan, me, kawakinan, arapique, me, aramera, pa, anagro, tak, men wagin, caminhang. Ani ka pera karaka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan narapige pa yon andi ki pa te tapun taka karo ke ni kamiang ang iroyo amat.
1: Anaya anaya ane ka ni rongo rongo te kembe na ane ke me koko na ane ka para na ko roy te teka ane ta yaka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusi ko poko si ka para para ane
0: ke. Gana sikara wani ka para na ko te teka e arapige me rawa rei. O ara pun te nauna ni pai pai naron ampai au pai ayapai ke arapai. Pike merawa pun te potan tega e kariok me nikotan tega ika pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa ki ni kakaisak yon nara pike ena punu poka aron ka wari rikian dota ki ni merurungin nara pike o reita ni meawa ki merawa ki ara kapati namarak pa yongan te imetua meawre ideina ipukira ngaira tenasi ni kiripas ngkai on taye ika anaro
1: kura ara pati reiriyo e meaw nangka para para pa yeriki roi rongrongon te kempei nane. E qual o pacanga e tapin de kiraka mais sinta yane meang en kai safi si yon de pive me yon de pene pe me min no tana kini ka ko ne ka yana ko de ta kini ya wa kini kare na ko meang en na kya ka ari ya meang ko na ni kari ka te ka ra na ko aro ta panin
0: ngai ro yan yan swan jo ta panin wo te nga wa me to wana a e ta buru ro ko kare na ko meang en na kya ka ngai ya re kana ye e ko no ri ni kare na ko na meang en na kya ka ta yo ga ri ta kini ko obsin ta

tapanin ibigin ipiw. Namban tarapon, aki asan maniwiyak, ibigin roon tayin kakaisak. Sa wayan ka tayo matwa, apera pa. Kilipas, di po po to, rinanon, ara campaign, ara pigi merawari rin.

Ta kan ta ninga pa kupan ti meto ni pen ro nai. Yo ni panan be uri FM 89.9. Awa yung kan nyam katana tan dai na noang. Adi atang rekin ako na takawatay pukin nung ram ti tayri kayo. Te katana tan dai na noang. Ayo panan ti potak ni makuri te leadership commission. Dai na noang on data ti panan rawawata. On data ti rawawata adi ato anak yai tausu. Aki akina takaro. Te sipu, te rao, mwan te tangiraki. Komisina mereko takarika. Hari esa ni mosirawa menti mea uweai. Nta iriki ni tepong. Takani mea pong isuwa nwakas. Uwa tanga wapuyi mea onowa. Haika itape warongorongan mereko takarika. Epungiaki ni wapuyi mea towana ni mei. Dengar wapupua onopi mea towana. Kain naranuka mea nonousa. Yasa ndiki ngaya pa te placement inanon na na potaki ni makuri te potaki ni placement. Ike yari kia iba te inspekta ngaya ni karakoa ay euritaya. Imin nooran na na makuri korokora me anakokoa ni meki. Yasa na pe ndiki ngaya pa te samakuri. Te samakuri na na kampana te tauteka. Te kiripes housing cooperation. Yasa na pe ndiki pa te potarekta ngaya. Nana kampana te tautiaka, te KPF, o TBK. Yasa na peni makuri, nti OP, livelihood, small grants unit. Inanon te taiyane, o eriki ngaya, pa the chairman, nti KLTA. Iki ye mga main, o ndiki, yei pa te komisina, nakon te leadership commission, men tawan nakwana ane, men tenepui nukitopa wawatanga wapime ni mewa. Nikarokoa tepunga iyo are ya musirawa yei. Isuwa nwakas wawatanga wapime onowa. Sikaraparapa ipukini meaun mereko. Narona nikairiri. Nanapekumaka ipukini the leadership commission. Nanatapo ni makuri tetauteaka are yasa ni makuri yei. Ete imetua uringakin amkairiri. Nti anuwa ni meau inanon te waki ni makuri. Pa kaira ni meaura. Ni karawa narapiku. Ko pesendapa sabu pusi angana kia musu. Roam aki asuku imim. Taka pepetiaki inanon te taindawa.

Oh, am tayong kaya ibon si Itawan at Jimenez. O ay nang pote po ina kaya saro ko narato yadas nang musira ay. Ya, karapa ko. Gwaya kwa timeton ronay na wanti tayri kayo no ramyuan panan meori. FM 89.9. Musira wani ko rikin am tayri kayo po ningay ang fang sos. Kura pa rikin no ram na katikiro ay kong kanin yuan panan meori. FM 89.9 de tayri kayo. Tira na ko nam tayri kayo kanin na tikiro ay. Na tikiro ay tayrikin kanuan nam tayrikin nam tapas sa iyo. Sama kasi po akong dikinting abong nababakinti mayaw na na tangira towe na matayira ko po ang tatanayayay nung uram nyo ang panahan mayawri FM 89.9 jawa ano wan ting abong ibigin kanuan na wiki apo kura pa rin uram tatayir kayo sama po ning abong na tikiroy mesum sa po mo

kona mauri diki te igiri besa kwa usmaga ni katena rajiki nam dedo no ngoram yon banani mauri FM 89.9 te tinga apungi. Zaroani kuri kibunenga yang fang sos na tauroi kana koi kanwan no ngoram yon banani mauri FM 89.9 roani kon tinga apungi yon karo kwa ponu wawa te pakantai ki era tayerin na mga mawa meririki. Ngayari tirano kwanwan na minga apung meikan ni na tauroi. Ika kana koi kanwan no ngoram ika kana kunan nangani kuti merurung. Kaya tukukuray, kongan tira ki, ang karuhay na kaspangam ti, tamayaruan ti, ti nga pong ngayo. Kaya ti, tumanipong, tapinan na kas, wawatang awa pwime ko nawa. Apon ti, takatinipin na pa, metin 1 week, ti, tiririk kayo, wawatang awa pwime ko nawa. Kaya, waras na, sang tauray ni waki ha, tumanipais na, karapa mo arawwe, kahit tawa arawwe, bukin ti, mituan ti mewa, ti merurong, kaya ka, ya kay, kaya mga kunan kausiran te damayaruan ti nga pong ngayo bas na kaina kanuan ti tangay na ayo. Sina kaina kong kandukuran ano kong duwari taki po ime tuwari din te me kunay tukuran na tiyoni meki. Ayo ay pun kunaranapin kwa takukuray na ano kong nasuaran ti nga pong ngayo.

Puntepong ya po, ang tamero at po ngayo, ay rang kaitaw kung kay Corineya pa. Kung nakapanya tapi wan minister ari kiw, hindi ko ang oray kumoto to ayo. Tirana ko ako tapin wakin ng tingin nga po ngayo, to ako tapin karoy ya kay nga pong kain mo yung ham. Kito ako tauroy na kon nam maguri hanto kanipyom. Kito ang kuya ni konikiriya na sim na yari rin tingin nga po ngayo. Aw kanta ni nga pakanwa na ramero roe, enayay wan, apo nga na nakoyim.

Asuna ramerorong te ingapong ngay, pon kapiarantan naratay, ni kapungan nakin titarepon kira piakaway kapo, awaratay merauso. E yang kanwan rapiakaway kapo, naroon kapungan nakin titarepon me kanwanan ako. Oto abay karariki peika kanwan koropa yay kapo unjaan na pentepong ngay, pon towan at ipay ayari ipahiriya ni meuray na nuntepong towan ame towan. Iko na ni buwakira, ni katavyaro nararita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yon nape. Sireya kinda peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan peika harikin tiyon nape panin. Wa yakona nape ni buo karun naraka akarike mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titaripuon, iran maririkira patana. Me yakona ni katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nditai erangin tabi, oibukin nani oasirang kakaitau. Kais ko na noy kanon rapi kaway ka po. Mengen nani ang kaya pes buokara me kapayera ikarik men payay kay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na imin tauta na tipayera gini kakawa kirik. O tipayan ni pun naratay me tokora kaya kisira gini kaan me nga iya ke arauso. Kwasa nonora tipayera gini aya wayan tekateka toka hindi mo yung atuwan inanun tuwan at tap. O awayan te kataka ike kira pataya, meke te kakara pe kawe konoria, pa peneri ke yatai, yon ne yatare pon. Eng, awayan imena rapataya inanun te tapu asito wana, me ayayamu, awa mena ko, pa imena tapu tapi wa. Tapi mena te ay, atatani ngaya ya karo parang ini kan karaki na kanuan na yapong, toan na yareire, mena ka nga, oni imam metintet, Ape ni muan tapetapin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuan tiyo anna ape. Saki siya ni mentapetay o menga karo arangkan kapenya ya tayo menasiya. Mete kanganga panasiya arangin nanurikin na ya games na ya tamnei na ya tarepon. Arun tiritakin te usu enarangin kurakura ke ni merurung. Dinanun ti memeruru. Te waya ni ngari ngari. Te waya ni ritakin na maraki. O karikian to wayan rita kinanon tepong towana me towana. Titaripun, epon naki konan doni amuin teingan karaunan. Kito ati meruru epon nanon na kiroi. Sa kinanon na pepua kakatira peka wepo. Metiking ekan taninga kikai, pun narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan kapungan na kanon tira peka wepo. Oto sinakaputuwa yon titaripun ke. Sinariyan kapungan na titaripun para pa inimakuri. O ni kapungana na kon neriyay, me ena kiriki pa tisa pepe airya arun wakin arapong tuwana me tuwana. Kito enang kona ni katana koira men sipangaray bukin na rauso. Ena kiriki titaripon pa tisa control me ura. Ay kay tapewa yango ni pupuwaki e kona ni kataya te uso. Timuan, rinye tuwana titay ni katuapong. E anapene ni kasukuya ya taripon ni kapene kaini mo yung ami. Tuan tayin te katairi, kito tayin te kainusu, kito ay main te mesu. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare-ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurei, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ate ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya suangaki. Ngayaring ka na karo, akapene ya tayin te tayiri kyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga napi tiyaka kiani na siya. Nangka nakaro iyei yatay ni katoa pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin napi tiyaka toto ani atei. Tiyaka tinunga, kakao nga karawakin na miya activities na miuso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isa na nupo tinan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni koroy ki katan na ko isa pa nga mi, kaya mi makuri na mo yung ami. Paka korowakin niya kakikay, e napundi ki pa ayaw rurin nga ikana tayo meto anurin nga, o anaki ko na ni mani nga, na koni peki anuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes, o pun niya ikatira, ete pupuota kiki. Aruran wayan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain na rauso, me kain dalikira. Kakawara kiya rakuraki, o tapia kinantemenna metemenna. Sipia ti metuwa ni ka ti metuwa arun anwara mera ka ti yaikai. O ni ka kuwa wapa kapunga nakin rapi ka wai ka po. E na po uto ka arulikirake ni meura nusu. Mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imain penen nara meroro awa yu tu wana tesi sira kan nakatiya pasna wayani yango ya. Ngana aru na paye ya to etara aru ni kapunga na nam tarepon te ponga re ngwana no. Ena te yakin na pa epeneri kyam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te ke kayeng ate ponge ipo nam tai ni korawa te pitake to utana nakon taraki mani. Kasukam tarepon o tarai metaya nasim pum amkaro kenage kotangiria. Oh, anpun sisira kini ya mau apa awara? Cerahkan wanita ya pun, ya iya kanga ngaki aki. Oh pun kapenya roy nanom nongora anak ya. Orang pun mungkin namta inde isiran kan wanita ramerororo nusun cuman ngapung ayo. Aku kan tani ngapa ya isepangga merek ini kan wanita ramerororo ayo. Nako narata ya remin, saman kaya sekolah pekai ke. Ayo temen-temen semuanya tak teru, ya katikirawan ikiran nampung.

Yangoya, the minister. Nkanako bedi, a bokanakara at the bite of one. And they and a bedi and a young ekorang in a man than Yarik. Copon see tabi married Kotako by East, Kikotabi woman and Nuya tabi men, but Tiraya young will book him. Tiraya young or kind like him, Kiometake com Makurimangaia. A musu, Kiroram. A quatayan canakometi, a wangi or meta. Anapunna kirangi na nukawa kinipuam njeruari anapunna kero takia toanna kirin kanaya. Eng, toapun siya musuri kinikan. Meroroma kikurangi nitena mea ngayian taina kwa ikana ruotaki. Me aometa kikurangi nikataya nikakukureia inarun meom. Anapun siiro kwa namaraki namtain tawatame. Me sitei metuwa nikastina nikuia onikam merakia bura. O nasira, o aometa kikapundangi ntangirira nikuawa. Ibukina payarangi nipeni aratai nikan kakukureia rikitokorakina. Metebai erangi ni kanano kawa kiriki, pasti tara anda kita pi anda kimu ya usi bukin nana yang wati aswa ibukira. Punna kia mea kakin ti aswa, wasta kina pi mea mea imetana, ingi yang kisi punna taya pantu kini mea urayu, apun si yana yang wa mea na pepe aire aswara, aria puni karikira, ea na pe aire inira ntu kinti mea wei. Iriki naome ta ti aswa tenas, wani me tena pe ibukin narapure ni kapeni, o ya mea ngaus mea wako ya meeti, ntiero basna ataya, pa maisira tangira rairondo wari karikira. Ponsi Yesu erang inta beri kibukira. Osta ki ome ta ke sirang ini kan kakukure iya. Patekora ki akande ponsi ta androko namara kenta in puota ki arang kana samet. Ainga ya reng kana si wana wana. Osta na ria ni katoka anuara. Ni kan kakukure iya. Tapi men. Stapi ta anuara asa waki ni miau me Yesu Kristo. Oni muani pa ya kakukure iya na narawaki mera yang onako. Uring nganta inako. Panto ki ni miau rayo. O ponsi ya namos Yesu. Enako nani ka miau ra. Yang uya. The minister.

0: No, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako ang ken, imaan ta kaway.
1: Nego, huwagin tira pa nakit ka rin ako ang ken, ang kayyata niya kanuna.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayon kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te pupo to.

0: Nakay, karawan pupusian nengi on ko akoroy. Nengi ka akim ka bukin de greenback, sin kan mo ibukin ang karekesans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin mo boniyan tanong natin. Kaya kilibes, pakilibes, ipopoto!
1: Sa wayan ni karagibay kay sa kada, kay karanang mengen na kya pa, ning mengen kya kuma ning nangyukunte, kay nanong ning mengen kya asan katawrawa. Karigatem, pagkiripes te po po to.

Asunara meroron te inga po ngay, pon kaperantan naratay, ni kapunga na akin titare po, kira pa kaway ka po, awaratay merawso. E yang kanuan na pa kaway ka po, naroon kapunga na akin titare po, me kanuanan ako. O to pa ikarari ki pa ika kanuan koropa yay ka po, diyan na pente po ngay, pon towa na te pa yari ki pa iria ni meuray na nante pong towa na metowa na. Iko na ni po kira, ni katavyaron narareita ki merorora, awara usu wai ka ki mena irari kira pa amena isina ni kun kiri pes ki amena yon na pe sire yakin da pe ka wai ka po uye ni katua pung ya katu meira me kanuan pe ka hari kin ti on na pe panin wa ya kona na pe ni po ka harun na raka kare ke mani yon ti online ni tera tape uwa te tare pon erang marire kira patana me ya kona ni katu meira me ra usu wai ka me ka isina ni kun na pera ni te tai erangin tabi ay bukin nani o asirang kakaitau Kais ko na noy kanon da pa kawai ka po. Mengin nani ang kai pes buo kara me ka payera ka re men paye kai. Me epon ko na na penta pen na na na tuta na min tuta na de payera ngi ka kawa kiri. O te payan pon na rata i me to kora ke ki sira ngi ka an me ngai ya ke arausu. Kwasa no no rata payeri e ya wayan te kata to ka ante mu nga to wan ina nante de ina nante wan ate tap O, awayan taka taka ike keira pataya, meake taka akarape kawe konoria, pakapenirike yatai, yon na yatare puan. Eeng, awayan imena rapataya inanante tapwa sito wana, me ayayangu, awa menako, pahamena ntapo tapewa. Tapimen na teay, atatani ngaya, yakaro parangini kami karakina kanuan na yapong, toan na yareirei, menaka nga, oni imam metentet, Ape ni muan tepe tepe mtatara ya tarepuan ni memetako ni kanuan tiwa nape. Saki siyani, mentepe tai, o menga karu, arangkan kapenia ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamnei, ne ya tarepuan. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung, rinanun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reitakin namaraki. O karekian to wayan reita ki nanon te pong to wana me to wana. Te tare puan, e puan naki kona andonia muin te ingan karaw nanu. Ke toa te meruru e puan nanona ki roi. Saki nanona pa e puaka katira peka ue po. Me te king e kantani ngaki kai, puan narun te ka parents. Ka parent tamtai. Si kona nika pongana kanon te peka ue po. O toa sinaka putua yon te tare puan ke. Sinaria nika pongana te tare puan parapai ni makuri. Ani kapunga na na kon neriyai me ena kiriki pa tesa pepe iria run wakin arapung to wana me to wana kito enang konan kata na koira men sipangarai bukin na rausu ena kiriki te tarepon pa tesa control me ura ai kai tape wa yango ni popoki e konan kata ya te usu temuan rinia to wana te tainika to apung e anabene ni kasukuya ya tarepon ni kapene kaani moyengami Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito ay main te mesu. Eyang, kapunga na te tayaan ni meruruwa ki na kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O anipon kukurei, imere na mi. Te kauwa. Karo, anari ipatani karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya ya nuria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaring ka na karo, akapene ya tain te tayiri ki hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga na pe tiaka kiani nasia. Mianka na karo yei yatai ni katoa pong nungura o ni meruro me nasia. Awana pun dimuin na pe tiaka toto ani atei. Tiaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairia na simi o akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isinanu tinahan outdoor games. Wareki karaki na koya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na koi isipa ngami ki ami makuri ni muya ngami. Paka koroi ki niya kakiai kai, ena pondi ki pa ayaw nuri nga ikana te ime toa nuri nga, o anna ki kona ni mani nga na koni pei kia nuri on the screen. Ngayra kai ni kiripes, o pun nye ikateira ete popo takike. Aroran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kain nara usu me kain darikira. Kakawara kia rakuraki, o tepia kinan temenna me temenna. Sipia te imetua nika te imetua arun anuara mea kate yaikai. O nika kua wapa kapunga naki ndape kawai kapu. E na poutoka arulikirake ni meura nusu mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imaini benin nara meroro awa yutu wana tesi sirakan nakatiya pasina wayani yangoya. Ngana aruna pa yeye toa etara aruni kapunga na nam tarepon te ponga rem kwa nanwa. Yena te yakin na pa epeniri kiam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amosu. Ngana te kaya kayeng awa te ponga ipon nam tai ni korawa te pitaki tuta na nakon tarakim mani. Kasuka am tarepon awa tarai metaya nasim pum amkaro kena ake kotangiriya. Oh, anu pun sesirak ini ya, mau apa awara? Cerahkan wanita ya pun, ya iya kanga ngaki aki. Oh, pun kapiannya Roy nanom nongora anak ya. Orang pai bukin namta inde isiran kan wanita ramerororo nusun cuma ninga apa ngayo? Aku antani ngapa ya isi panga meri gini kan wanita ramerororo ayo. Nako narata ya remin, sambil kaya sekolah na pei kaike. Ayo temen-temen monis nyontateru, ya katikirawan ikiran nampongnya.

0: back at home.
1: Ako po ni Timito Nora, yon po na ni Mauri FM 89.9. Takanda nga kayo ba? Ako po ni Ben. Kayo nga pong may kan, na tauroin ka ka na kuy kanuan nung ram, may ka na. Kunaan ka din na ka nam din, ting nga pong ayo, okay? May nam tabra ko, Timito Nora na yay. Yon po na ni Mauri FM 89.9. Na Timito Nora ni kuni karo ko po nguay wa. Sa tauroin ni Ben Waki na, kanuan nara, metin na no program, kaya kuna kaya tangira kinakoyan. Yon po na ni Mauri FM 89.9.

yango ya ndi minise nkana ko beere ya boko na korwa te paite wona anda yana be beere ke na yango e korangi na mandano yari ki ko pon si ta be mere ko ta ko pa is ke ko ta be mo mena no ya ta be men patira ya yango ipukim tira ya yango ka ndari kim ke ome ta ke ko makuri menga ya amuso ke rorom a ko ta yanga na ko meti a wangi ya ome ta ana pon na kirangi na no ka wa ki ni puam ntiaru ari na pon na ke ro ta ki ya to na kirin ka na ya eng tobun siya mo suri kini kan meroro ma ke korangi ni tena menga iyan tai na koi kana rotaki me ome ta ke korangi ni kata yene ka kukure iya ina no meo ana pon siro ko na maraki nam tain ta wata me me se te meto ni kastena ni koi ya oni kam meraki ya pura ona sira o ome ta ke pon dangin dangiri dan kuawa ibuki na pairangi ni pene ratai ni kan ka kukure iya ri kito korakina me te pairangi ni kana no kawa kiriki pasi tara anda ki tapi anda ki muyu si buki na nayang otia so ibukira Punna kia miaka kinti aswa. Osta kina pi mea mea imetana. Ingi enkisi punna taia panto kini mea ura yuo. Opun siya na yangu mea na pepeiri aswara. Ari apuni karikira. Ena pepeiri inira nto kinti mea wei. Iriki naome tati aswa tenas. Oni me tina pebu kina rapure ni kapeni. Oye mea ngaus meipuako ya meeti. Ntiero basna ataya. Pama isira tangira raironde wari karikira. Pun siya suwe ranginta peri kibukira. Osta kia ome takisira nginikan kakukure iya. Patokora kia kanya pun si tando kon namara kenta in puota kia rangkana sameti. Ainga ya rangkana si wana-wana. Osta narie ni katoka anuara. Nikan kakukure iya tapi men. Sapi ta anuara asa waki ni miau me Yesu Kristo. Oni moni pa ya kakukure iya na nara waki mera yang onako. Uringan tainako. Pantu kini miau rayo. Opun siya namos Yesu. Enako nani ka miau ra. Yangu iya. Ndi minisei.

0: No, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako ang ken, imay takabay.
1: Nigo, kung gintirapan na, kika rin ako ang ken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayon kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiribes te pupo to.

0: Na kay karawan pupusian mengi on ko akoroi mengi ka akim ka bukin the green bag sim kan mo bukin ang kare kesans o ay mengi ay ka kay imga ibukin mo boniyan tanun natin kare ka kibes pa kibes sa depoto.
1: Sa wali ni karagipay kay sa kader, kay karanang mengin na kya pa, ning nengi kya kuma ni nandu kunte, kay nanin din nengi kya asan tatawroma.
2: Karigatem, pagkiripes te po kuto.

Hai, benti meton wa kina ko kana wanara meten nana program case na tawrai mo ne pusma ya te meten nana ke te pupusi ya te ngira kina konan de ngapo nga yo. Ai ya kanga ite kana. Mauri FM 89.9. Ya pupusi te kunare isa me kiripes. Pa sina ka ka uringa ngko arora ndio sinta yo tse o limo. Kurapa. Ai ya karapa kori ki su sane sarin ro na kiran de ngapo nga yo nara. Meten nana program. Wajong kan ni meten nanom kuna merokotan iria. Isa mei kiripas. Ba kuna koka mururing di nongoram nyon panan Mauri FM 89.9 di ngapung ayo.

sina tauro ay kini pusmera ta kawon met na ro ya tangre kina kona ding apung ayu ka ngai te kana mauri fm 89.9 ding apung ayu ya bubusi me ko katanga na pete kuna are feel the light iron Jennifer Lopez pa nang poni kami away no ngora yai o meni kauta na pe matau no ngora inonon ting apung ayu kurara pa o tikro ay ko mai kan a kura pa na pe kechi kaweru Tuan kita nara meten nana program ke kuna ke atang rakyat katang aya yon panan me uri FM 89.9. Wa yon kane netik roi nepe akan wan nam minga apung ayo me kan neken nong ram yon panan me uri FM 89.9. Wa yon kane kunam ke meten nana mara katang iria pa kuna kaute imatam nong ram de yon panan me uri FM 89.9.

sina tawari kini busmara metin nanware atangira kina kona kha ngai te kana ta yo ka kuna nyon to are ye to we te we ai ete yon pairiki pa anda pun ongura ye kurapa kurapa pere tara te veia mei ana no kosway tandio maitoro aya garapa koriki pere tara te veia rona kirana pandara metin nanon tinga ponga yo te tame aruan tinga punga iyo wa yon kan metin nano ki kuna mara katangiria tangan tan ngamen katangan kuna mayo ay na puni pen miau yai nanom no ngoram yon panan meuri FM 89.9.

Ah, ibu nanti metu nape nro ane kondera metu nda nanti inga pung ayo. Sina tauro ane wa kina ko sina tauro ane kini busi mara busi area tangira kina kona te metu nda no kanga ite akana. Mbauri riki FM 89.9. Ya busi ite kona re metu nti ane ra pa naongongura ye kurapa. Ah, ya kurapa kori kisu sana sari ngai kwa te metu nro ane dan te inga pung ayo nara metu nda no program. Wajung kan ibetin nanu mara kwa tangiria. Kuna mara kwa tangiria pe naong raya kina kiyawan panan meuri FM 89.9 metan tianera adiana kirun kamera iya me napupung.

ay mga yain pe tebu busi to wana ria tangira kina konan de ta meron tinga punga yoe ka ngai te kana meuri diki ta yo ka te kuna ay pum pum meiro wia ka in de venga boys pa nari tari ki ngurau yai kurara pa ati ki roin koi mai kan ay karapa kori ki kechi ka beru de metuam dona kiran nara meten nano program ye kuna kia tangira kina koi yon banani meuri FM 89.9 Oyo ngani meten nanom ge kuna mara kwa tangiria. Pompo maria ya na kiro ya kante venga po ista kante men katangan kuna mayo. Ay na pun pen tokoro ay ngoram. Ke ni meu nanom no ngoram yon panan meu ri FM 89.9.

0: Meni min nongram kuram de tokrana ya kara koira nara taim de ting apong ayu ai pun si ruai war kita minis ai nang po te puina udingan po te puina wan kan nara arata yeres na tauro ain usra ai kan wan nara metin nano program ang kaya ban kan rapo arata ai sna tauro ain bus maer kada metin nano ari atang rakina kona ke te po busi ari atang rakina kona ting apong ayu ka ngai te kana mauri ri ke FM 89.9 ting apong ayu ya po busi me akwa katang ari kuna Are must be Monday my own nation aya. Papun takatikiroy na koirang kay sa kawiya kan want to money po ngayo ke te wiki ayo ni karoy tapiray ka kukukuro. Kurara pa awatikiroyin ko eh. Ya karapa ko ke chi kawirun doa na kirante nga po ngayo ya katikiroy ko na yon panahan mauri. Katikiroy ko na pe yon panahan mauri FM 89.9 dira na konon na mi nga po ngayo kan na tikiroy. Wajon kan meten danom ge kuna mer kwa tangiria ina ngora yakna kyon banan jauri FM 89.9 must be Monday made on the rain ni shanaya twain
1: oh yeah

Asunder meroron te inga po ngay, pon kapiarantan naratay, ni kapungan nakin titare po on kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan rapi kaway kapo, naroon kapungan nakin titare po on me kanwanan ako. Oto abay karariki pay ka kanwan koropa yay kapo on tiyan na pente po ngay, pon towana te pa yari ipahiriya ni meuray na nun te pong towana me towana. Iko nani po kira, ni katavyaron narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rapeka wa ikaha po uya ni katu wapung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tionnape apanin. Waya konana pe nubuwa karun naraka akareke mani. Yon ti online ni itira tapio wa. Titaripon, erang maririkira patana. Mea konan katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nititai erangin tavi. Waibukin nani o asirang kakaitau. Kais ko na noy kanon rapi kaway kapo. Mengin nani ang kaya pesubo kara may kapayera ikari ke men paye kai. Me ipon ko na na penta pen na na na tauta na min tauta na tepa yara gini kakawa kiri. O tepa yani pon naratay me tokora ke kisira gini kaan may nga iya ke arauso. Kwasa no nora tepa yari ke. Eya wayan teka teka toa kain temu yung ato wana inanante de inanante wana tetap. O awayan taka taka ikikira pataya, meki taka karepe kawe konoria, pakapenirika yatay, yon na yatare puan. Eng, awayan imena rapataya inanunti tapwa sito wana, me ayayangu, awamena ko, pahamena ntapo tapewa. Tapimen na diay, atatani ngaya, yakaro parangin ikan karakin na kanuan na yapong, toan na yareire, mena ka nga, o ni maam metentet, Ape ni muan tapitabin tatara ya taripuan ni memetako ni kanuan tiyo anna ape. Saki siyani, men tapitay, o menga karo, arangkan kapenya ya tay menasiya, meteka nga nga panasiya, arangin nanurikin na ya games me ya tamnei, na ya taripuan. Arun tiritakin te usu, enarangin kurakura ke ni merurung, rinanun ti memeruru, te wayan ingari ngari, te wayan ritakin namaraki, O karekien to wayan reitaki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan no niya muin te ingan karaunano. Kito ati meruru epon nanon naki roi. Saki nanon na pae puaka katirapeka wepo. Me te king e kantan nga kikai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan kapongana kanon tirapeka wepo, oto sinakaputua yon te tarepon ke, sinariyan kapongana te tarepon para pa inim makuri. Ani kapungan na ako neriay, may ena kiriki pa tesa pepeiria run, wakin arapong tuwana metuwana, kito enang kona ni katan na ko iramen sa pangaray bukin na rauso. Ena kiriki tetarepon pa tesa control meura. Ay kay tapewa yungo ni pupuoki ay kona ni kataya teuso. Temuan, rinye tuwana tetay ni katuapong, ay anabene ni kasukuya yetarepon ni kapene kaini mo yung ami. Tuhan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa ki na kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaren ka na karo, akapene ya tayin te tayiri kiyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga na pia tiyaka kiani na siya. Mangka na karo yei yatay ni katoa pong nungura o ni meroro me na siya. Awana pun dimuin na pia tiyaka toto ani atei. Tiyaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam ka iriya na si mi akam na kolungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuko tinahan outdoor games. Wareki karaki na ko iya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na ko isa pa nga mi, kiya mi makuri na mo yung ami. Paka koroi ki niya kakegay, e napundi ki pa ayaw rurin nga ikana ti meto anurin nga, o anna ki konani mani nga, na koni pe iki anuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes, o apun niya ikatira, ete pupo takike. Aroran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kay narausu me kay narikira. Kakawara kiya rakuraki, o tapia kinantimena metimena. Sipia ti meto ni kati meto aron anwara mera kati yai kai. O ni kakua wapa kapunga nakin dapia kawai kapo. E na puto ka aron likira geni meura nusu. Mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imain benen nara meroro awa yoto wane tesi siraka nakateya pasana waya ni yango ya. Ngana aruna pa yeye etoa etara aruna kaponga na nam tarepon te ponga rengkwa nanwa. Ena te yakin na pa epeneri ki amtai menanom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te kaya kayeng awa te ponga ipon nam tai nikorawa te pitake tutana nakon tarakim mani. Kasuka amtarepon awa tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Oh, anu pun sesirak ini ya, mau apa awar? Cerahkan wanita ya pun, ya iya kanga ngaki aki. Oh, pun kapiannya Roy nanom nongorang anak oya. Orang pun bukit namta inde isiran kan wanita ramerororo nusun cuma ninga apa ngayo? Aku kan tani ngapa ya isi pangga merik ini kan wanita ramerororo ayo. Nako narata ya remin, saman kaya sekolah na pekai ke. Ayo, teman-teman, ini senyum tak teru. Ya, ketika rohani kira nampongnya.

Yanguia, the minister. Nkanako bede ya bokonakoro wa tepa itewana. Anta ya nabibere kia na yangu ya kurangi na mandanu yariki. Kupon si itabi mere kutako pa iest, ki kutabi mua menanu ya tabi men pa tirai ya yangu ipukim. Tirai ya yangu kaindarikim ki ometa ki kumakuri menga iya. Amusu ki roroam. Akuata ya nkanako meti, awangi ya ometa, anapunna kirangi nanu kawa kinipuam njerwari ya napunna keru watakia, toanna kirin kanaya. Eng, topun siya musuri kinikan, meroroma kikurangi nitena mianga iya ntaina kwa ikana rotaki. Me aometa kikurangi nikataya nikakukure iya inarani meyom, anapun siro kwa namaraki na mtain tawatame. Mesite imetua nikastina nikuya, onikamiraki ya pura, onasira, au aometa kikurangi ntangirida nikuwa uwa, ibukina payarangi nipeni ya ratai, nikan kakukure iya rikitokorakina. Metepa ya rangi nikananu kawa kiriki, pasitara anda kitapi wa anda kimweusi ibukina na iyangu tiaswa ibukira. Punna kia miaka kinti aswa. Osta kina pi meme imetana. Inge nkisi punna taia pantu kini meura yu. Opun siya na yangu meana pi peiri aswara. Ari apun karikira. Ena peiri inira ntu kinti mewe. Iriki naome tati aswa tinas. Oni metina pi ibuki narapure nikapeni. Oye mianga usme ipuako ya meti. Ntiero basna ataya. Pama isira tangirara irondo wari karikira. Pun siya suwe ranginta pi riki ibukira. Osta kia ome takisira nginikan kakukure iya. Patekora kia kanya pun sita androko namara kinta inpua takia rangkana sameti. Ainge ya rangkana siwana-wana. Osta naria nikatoka anuara. Nikan kakukure iya tapimen. Sapita anuara osa waki ni miau me Yesu Kristo. Oni mwani pa ya kakukure iya na nara waki mera yangonako. Uringa ntainako. Panto kini miaura yu. Opun siya namos Yesu. Enako nani ka miaura. Yangu iya. Ndiminisei.

0: kawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imaim takabay.
1: Nego, kukin tira pa na kikarin ako amken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, na kiripes te pupo to.

0: Nga kay, karawan pupusiyan nengi on ko akuroy. Nengi ka, akim ka bukin de clean back, sin kan mo ibukin ang karete sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanong natin. Karita kilibes, pakilibes, katiko boto!
1: Sa wayan ni karigibay kay sa kada, kay karanang mengin na kya pa, ning nengi kya kung ano nga nung kute, kay nanong din nengi kya asan katawrawa.
2: Karigakem, pagkiripes na po po to.

Manimi nung ram kunam te tokoranan, yakaroko ira narataan te tinga po ngayo, ay po si tenuwar kiti minis mang kayo ay nang po te pima tawan. Mayari ya po ni kakaan po tawano, takaan tani nga nako imke te hinin te miyang ang kay pa, ya po ni ben, pakapaka na nganan nam kukay bukin na ya katawano kaan patamke. Na temeton kakaan ko ikanuan nung ram, nako imke rakwa temeton rona yon panani Mauri FM 89.9. Na timito ni kakano ko ikanuan ng ram, tapi kura ko naman kaya na kuna na ko ti merurong at kukurain karo akin na kaspangam na wante. Ti nga pong yakan mga tawano wayo. May tapi ako ng kanuan na amkong ra kaya warilik. Kaya timito ni panipupugto kay ikanuan ng ram. Yon pa na ni Mauri FM 89.9. Na timito ni roani ko ni karo ko po ang tipi mga wawa. Sa mga tauroani kaya na ko na konti. Teruwa ni karikirongorong man panahan kiti pas, ibukin nung ram, mamrongorong ay kapo, ibukin de, tiyangay na yun.

0: katanayorin din naman kampana J-Mix Pendless. Ilang yung bukuri ni katanata J-Mix Pendless ari kinakin po ang larama Dairy Store. Pa atawahin kaya nakakuin na rin tayo na naroon na ikay.
1: Iyang na nakakuin na yaroon tayo ang mattress tapo. Mattress tinku storage boxes at tinimya po hindi ta o daisy po hindi ta o yay na pe arakakoy bukiya na simi naroon de baby woka baby playnets, baby cots, baby clothing o the storage packets at tinimya po hindi ta o ibuki niya kya meme tina namin takakaro ay katinete o debusporo yay na pe araporo nete araporo ni busporo kao ibukin debusporo ke soka shoes o kao ni piri ke the jogging shoes
0: o sexy ngayani me yay na pe kao ibukiya na simi Oi pun ibu kini kami mana? Tayen pun terkakau ibu kia day dengan Joyce drumsets, kids school bags kita yen bag in day ibu kia nasimi. Kami ayin lagi amem dengan nomi inte bagi atau roin apa yang kita yen ladies bag. Kong kami ayin lagi arang ini amem dengan nomi inte salon or the lava lava ladies. Aro ko na tangkay na nun ibeira. O ni kapuno ko kinipoy na pe ay kamuan te puroy. Yay na pe pasi kay bukiya te. Bukiya na simita yan ni pasi pa. O mapon lang may siriki. Sa kisinga yan na manikota ki mekanon na na hardware. Na run ana copper, aluminum. At itipi may wawo at itipi may suwa. Security wire. Dayan chicken fence. Sand pack. May yay na pe ana toilet paw. P.O.S. Awai puning kami, ada ke kami kahaya, jadi si boleh ke boroi ke mi fridge, yang ini pernah non pernah kami kampana AJ Max Pentless, kami kampana AJ Max Pentless, ekinakin kau narana dairy store, ada eting manga nai peso, buahan nai peso markets, awai yang nai main store, the causeway kaskoni, AJ Max Pentless, pun nama kampana eting metu anu nani kani katoran nai kau yang mengam, orang nangan kau tepu, orang ini boroi. Kamu nanti kira-kira ini, mayroon na may kampana, J-Mix Pendless.

Ponte pong ya po, ang dami ay rwato pong ngayon. Ay rang kay tao kung kay kore niya pa. Kung nakapani tabi ang one minister ay kiyo, hindi ko ang oray kumoto to ayo. Tira na ko ako tapin wakin nanti nga pong ngayon. To ako tapin karoya ya kay nga pong kain mo yung ham. Kito ako tauro ay nakon ng makuriyan to kanipyom. Kito ang kuya ni konikiriya na sim na yari rin ti nga pong ngayon. Aw kanta ni nga bakanwa na ramero roe ay inayaywan. Aw po nga na

Asun na ramaroron ti nga po ngay, pon kapirantan na ratay, ni kapo nga makin ti tarepon, kira pa kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan rapi kaway kapo, naroon ni kapo nga makin ti tarepon, me kanwanan ako. Oto abay karari ki peika kanwan koropa yay kapo, jam na pente po ngay. Pon towa na tepa yari ki pairia ni meura, inanun te pong towa na me towa na. Iko na ni po kira, ni katavyaro narareita ki merororora, awarausu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isina nukun kiripes ki amena yonna pe. Siri yakin da peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pe ikahari kin tiyonna pe panin. Aya konana pe nubuwa karun naraka karike mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titare pun, eran mariri kira patana. Mea konan katu meira merausu wa ikaha meka isina nukun na pera. Nititaya eran intabi. Aya bukin nani o asirang kakaitaw. Kais ko na noy kanwan rapi kaway ka po. Mengen nani ang kayipes buwakara me kapayera ikari ki menpayay kay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na imin tauta na tipayara ngini kakawa kiri. O tipayan ni pun naratay me tukura kaya kisira ngini kaan me nga iya ki arawso. Kwasan no nora tipayari. Eya wayan tekateka toa kain te muyung ato wana inanunti wana titap. O awayan takataka ikikira pataya, meke takakara pekawe konoria, pakapeniriki yatay, yon yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanuntitapwa ya sita wana, me ayayangu, awamena ko, pahamenan tapo tapewa. Tapimen na tiyay, atatani ngaya, yakaro paragini kan karakina kanuan na yapong, toan na yareire, mena ka nga, o ni imam metintet, Ape ni muan tapitapin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuan tiyo anna ape. Saki siya ni mentapitay o menga karo arangkan kapenya ya tay menasiya. Mete ka nga nga panasiya arangin nanurikin na ya games na ya tamni na ya tarepon. Aron tirita kinte usu enarangin kurakura keni merurung. Dinanun ti memeruru. Tewayan ingari ngari. Tewayan rita kin namaraki. O karekian to wayan rita ki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan do niya muin te ingan karaw nano. Kito ati meruru epon nanon na kiroi. Saki nanon na wepo haka katirapeka wepo. Mete king e kantani nga kikai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan ka po nga nakanon tirapeka wepo, otos na kaputuwa yon te tarepon ki, sinariyan ka po nga na te tarepon para pa inim makuri. O ni kapungan na nakon neriyay, me inakiriki pa tisapipayri arun. Wakin arapong tuwana me tuwana. Kito inang kona ni katanakoy ramen si pangaray bukin na rawso. Inakiriki titaripon pa tisakontrol me ura. Ay kay tapiwa yung unipupuoki e kona ni kataya tewso. Timuan, rinye tuwana titay ni katwapong. E anapene ni kasukuya yataripon ni kapene kaini mo yung ami. Tuan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Eyang, kapunga na te tayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare-ngare, amitay ni menikangare. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kauwa, karo anariki patani karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaring ka na karo akapenin ya tayin te tayiri kiyohan te yatarepon. Awana pun konan katoto nga napi tiyaka kiani na siya. Nang kanakaro yei yatay ni katua pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin napi tiyaka toto ani atei. Tiyaka tinunga, kakaw nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isinano ko tinan outdoor games. Wariki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni koroy ki katan na ko isa pang ami, ki ami makuri ni mo yung ami. Paka korowakin niya kakiay kay, enapundi ki pa, ayaw ruri nga ikanat ay meto anuri nga, o anna ki konani mani nga, nako ni pe iki anuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes, o pun niya ikatira, ete pupuota kike. Aroran wayan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kay narawso, me kay narikira. Kakawara kiya arakuraki, o tapia kinan temenna me temenna. Sipia ti metuwa ni ka ti metuwa arun anwara mera ka ti yaikai. O ni ka kuwa wapa kapungan nakin rapi kawai ka po. E na po uto ka arun likiragi ni meura nusu. Mea nakiriki pati sonya mui narawso.
Imaini pene nara meroro awa yoto wana tesa siraka na katea pasana waya ni yangoya. Ngana aruna pa yeye eto etara aruna kapunga na nam tarepon te ponga rengwa nanwa. Ena te yakin na pa epene riki amta imena nom na kon nam tarepon na kon amoso. Ngana te kaya kayeng o te ponga ipo nam tay ni korawa te pitake tutana na kon tarakim mani. Kasuka am tarepon o tarai metaya nasim pum amkaro kena ake kotangiria. Anpun susira kini ya mua paha wara. Cerahkan wana ya pung. Ya iya kanga nga kia kia. Apun kapenya roi nanom nungora anako ya. Korapa ibukin namta inda isiran kanwan na rameroro nungson cuman inga apung ayo. Aku kantani nga pa iya isipanga meri kemen kanwan na rameroro ayo. Nako narataya remin. Sanang kaya skona pekaike. Ayo timetan monis ninyo ang tatero, yakatikirawan ikiran ng pong.

Yangoya, the minister. Nkanako bedi, a bokonakoro at the bite of one. And they and a bedi and a young ekorang in a man than no yarik. Copon see tabby married Kotako by east, Kikotabi woman and no yatabi men, but tirai a young bookim. Tirai a young kind of him, Kiometaki com makuri mangaia. A musu, kirorom. A quatayan canakometi, a wangi or meta. Anapunna kirang in Nanukawa kinipuam, Jerwari and Apunakero takia, Tonna kirin kanaya. Eng, Tobun siya musurikinikan, Meroroma kikorang in tena mangayan taina kwaikana rotaki. Me ometa kikorang in katayanaka kukureya in anonymium, Anapun siro on namaraki, namta in tawatame. Mesite meto and castina nekuya, on kamerakia pura, on a sira, awa ometa kapundang in tangirida nkuawa, Ibukina pairang in ipeni ratai. Nikan kakukure yeri kitokorakina. Metepa yarangi nikana no kawa kiriki. Pasitara anda kitapi anda ki mweusi bukina na yango tiaswa ibukira. Punda kia meaka kin tiaswa. Ostakina pe meme imetana. Ingen kisi punda taya pantuki ni meura yu. Opun si yana yango meana pe peiri aswara. Ariapun karikira. Ena peiri iniran tukin di mewe. Eriki no meta tiaswa tenas. Oni metina pe bukina rapure ni kapeni. Oye meanga us meipoko ya meti. Ntiero basna taya. Pama isira tangirara ironde ware karikira. Ponsi Yesu erang inta berikibukira. Osta ki ome taki sirang inikan kakukureia. Patekora kia kande ponsi tandroko namara kenta inpota ki arang kana sameti. Hainga yaren kana siwana wana. Osta naria nikatoka anwara. Nikan kakukureia tapimen. Stapita anwara asawaki ni miaume Yesu Kristo. Onu mwani paya kakukureia na narawaki mera yangonako. Uringa ntainako. Pantuki ni miaura yu. Oponsi ya namosi Yesu. Enako nanika miaura. Yangoya. The minister.

0: Na kay karawan pupusian nengi on ko akori nengi ka akim ka bukin the green bag sim kan mo bukin ang kareke sans o ay nengi ay ka kay imga ibukin mo bonian tanun natem kareke kibes pa kibes sa depoto.
1: Sawayan ni karigibay kay sa kader. Kay karanang mengin na kya pa. May mengin kya kuma ni nanong kumpet kay nanong din mengin kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pagkiripes na po puto.